0: kinsi asa lo filam kawi kinsi al tugu tugu nzi konage kin asa kwaso yon konage kin hi asa pire bi an konage kila basi nja ngon nal laki marang al illo na wulu gan janya ke ba oto na mayenas oto kul kel nas kuro beringa na kainga na kuma tabak to indio ni na na makai na indelinga ka aso gi samin awuna sursi ken huluga kani na abado duobi duoi na long al ye sawagi na barang konas bulonas jamaile enga aido bon ke ilalong la asang ilong ken konasi duim barang aise simoy ni asang a wala asing aba wala ji ay jelu na goldo kwa kid ale lona konanga rimmen kawe ilori ngang ridike donos awuneski kalong alando kingwa kulki en surunga sikania oto ilong alkirsingo ba kinotangi lemran kinzi otakira ngai ngandiele ko ilalong jial ilona rimmenjaw a kimbar ngasi asanga jene batang kawa la ilong kwadinga kin rimmengawe marinyenga skawe ba kin namakai nima surinjani kiduota rimmenpi yesi den hulukanni duota safi yesi nan den hulukanni marang insa kalung kizata ali lona keljam gwakan kin kona sai nduofi al filani se kona gasa iranga wala ki duon se skanni alba ke nspi lodian songa baski se kanni dulla sa fi ba singaming asa ke ngona ge maranga skalumba yekiles bawa yesiki nes ini nazin gwaya kai ka al duota na rimme o maranga kasaw ba ke ngona se al jabun na kasi aise dingar ka jamale nga yi al jabun ke ngona nus bulling na zago domo line as jago yi bullingin sage asan kai bullinga kaw ati long na juse nyome alom figi singwa al au ne kilma tenga te yi owal kilma te yi al kwa ingame afro yi al fara nyome asa ko ekeri yi questa robarti yi juse ba kinkiking yi kinkunsi kiyon utonga kayin na kila sokage al ilong alan kayin na dolfanga kayin na komi wala tirindo konga yi den sokle ka ngungi in long na lom fi munin sidok irini iringi songa ba lona domboren kurguro dombre lomfi mbeleng kilmanga kimuni ngala buba kimuni ngala buba marang lori ngi muni ziki koradias kurul na yaiba zeni na ai ninal wayinga kin al wayinga kin kise sondorok jonke inke ne duo bara donga kuro iyagi donga kuro niugi donga kuro allankoy gi donga kuro a tongisi gi donga kuro kise muninke kangun na jeynya ke ba ngi marang ridike dogna imbeleng al dombre de nombre ndir lomfimbeleng alka anay ani nanka anna aba marang al wujja neskasi kuin konale asojwa in etike ngana ani fatara digle alankie janga wala tindille alankie tulle mbanga namaden so fago kalas kana ma elnaka na aba a asois amin kayisi na kan kirsim majaram bayin uluganjani uluganjani dile ngabe suma abe suma
1: tulle ki bore maram men ki sense na may long ki ina day ngore en sikalom avantorik avani viana duo itin tultulei ela duo se fazen kona kana
0: altu
1: na kidik duo di sigal alni viana kwa uto akare naskagi yes liantungel namasin kamal pal na liam pal al kwa
0: kare kwa ngeringering
1: kidik kasena fazen ngi uto akin asi aisa dinga kin si boy ina eten sokla wa jena sawagan den sabajela sawagasi na yene kin kwa al min domaran dio lompin kwa alankawe min war na yena domaran dio ke inalang na kwa min war si kunge barunga yeng al king lobi lobi bas war kunge mara ele duo digal el wala kainsa wu nga karri al aba ilong nasko na kelansi inalang jau jisi jatolan bas a utong kian karga kai kainsa wu nga karri imbele si wala duo dig el nes viepia askalun bay lole mara kitige tena ma yei natin pago na kin kul dinga de kele kisense kwade tin guta ka wenas unse ha kumme na kwade ka yansa dok nasa kumme bana ka wita na rebele so to ise kele mara kele ginal bayi jua ay sama ngeten sokle e as lomba sawaga sa kulkona al kona sawaga kanne mara nyet sawaga ge ba mara me chikan se kel kam dig is on a kat se kel kam no mara kat kisi ki tirin da ko zitu ka karte tirin da ko zia kaluwa wala tombal sa kalu wal kalde ki kat ki selan kagile idi dio kabele kurel ele duo al kenas fi kabele kurel nama kumiti naba ingwa ten so ngle kinge kain sa wana taya ngile na ten so ngle ko amamas ko nanga na gal abon so min ke bay al bako la nyet panana gi al bako la la al nyet sa wagi
0: abon so ngi kem pagi
1: nga
0: au no oto so nga kingi au na borukutumol au na orre kutumol au na somang a

0: somang keng keng nombre nga kawa ali long ali kwas in arege sokote bukwale som ala nyet ki fori nina ali lona simke na ilong na yaban kedenke na ilona kawaje kedenke na ilona sorundun kedenke kim bakage ba gutage mungkin nanki forin dok ingi a inalang na kwa gut in kawa asan nyoke yin yalan kidayen kwe albas aye ni fago we na nataman fago ya kalas alamba kalas pen kuro na karasi na ker ki kwa na sigtirger ni na sin kwa kungi doke ak ne kereli ki kingin kido no makwel a dembele alang ilaleje ina la lomba lan delin kulgal kona leje na kona gal bullingi a marang awna bullingi de lolei na huluga kani sursi ne bullinde lole ni nal men tori wonga kainan kawengi yi kilasi naki ilal ndorakawa alang ilong ala longiti na alang kene iri au adi duobi duo el alang bulong ne nalanje alang eritay ba alba duobi duo kelen tabu ngorofi ni na alji jamin al lodi an alba stirindo ko kelkam bele iri dio al unes bele kelkam ka bere al kuriti kina na ma bele sikwezata
1: asog maramen ako el balance waga de sikuro kio waga ako el balance waga sikuro kio kisense duo na mani fenas arriti na ko el alang yelong ina nalang yeng ki akar bele si lak mara ilong ji al ilong na gundul na sawag janki sense alang ela jang al sawagi el wona ji kala ko nyet tingina al kisingul do din tabu ngina jaba ji al sawajeng din tabu ngina jaba kin kwal kala ran kalul ko de kala ngi mira kilul ko de kala ayran din arka din sot din arka din la nal ko de ko de din la ngal jenel na sa so mabir nyai ko de kala uto akran so nga jeneli illo na may ngwel ji sawag aba illo na din surin se yei so nga jaimba ne kim bira ke la to le as get ke ba alan duwe na jami ba allah mal ba na mari tusin ya ka ya ka batirin da koy kan mas a indu na mistan no ina ran la ya ba ina ran bare ki etenden tin in le mani bilen ke mine ko le wona ki dal wuto songa surange ne ji al tabun jaran ki tirin da kwal jaran na ko na jaw na sawu janji a domon duwan jana domon kara jawgel
0: belen ke les bundula al kwadi ngale akayimba
1: kwa ki e kenda kwade te social media de kelges kame kwade algis kame algis kel kame na kwa kwela lan kutumo na kwel ba asam belen ngi juru sakel se kundul walgal belen ki tal lon kwa se ting ausim bel ki ko sengale kayin al kwa se ausim bel ko langis ten kelma putal ngi kelma putopia
0: na algis borun sim minjawle
1: na algis borun sim minjawle ti alanki utkane kuro elele songala de kwelangi kuro jungo langi do kuro
0: na jirgiwo zawreti
1: na jirgiwo ge spaliti na joyingi ge spaliti na jundi na soto ha songwa keren kizal to lage ete songle mar men kina men kwel a do al jundo lang ona elele njang alangi jato jido di ngolo kane inal kwelangi jato ine dolan di embasi wala ine dolan ba insi den kane aliye abdoguka
0: a soge songwa illole nama ridike etirik basalang waya kaba ilon etebuanda
1: jago
0: a ilon alduo biduo ilon nakene na erifi asang ilon kain real au duin sur siala basa au
1: aso
0: ka al au na ila domburan titole gena lomfi kwa in real au asa duin oresi au wala asa daldinga si au idingi kian nang ilon na dayang ore ina kau asa kwa songa gena kene kiri kulitia nas adya kimba na day ngore kwa kiba lekin marang yi ineri jundi na dele kundule otto aba jegila wa sunga kay ne kele ne kriye ne yinga geba marang yi al otto in ris ayutari betare aljaw dele ngel longa sa din sur si jawalan jato alan lia songo nga jabuna jo ne ileri na jenas agini wala ji reisi njendel al kwa kayin jato kuyin atinang atinang atinang wala daldinga na kala nas inkuru al ka urgonas ken kwa kamya
1: aso
0: awuna duobi duo ile si ja yi azang ilong inirisa kenas fi dalin den sur si alay ba al orrem bullingi na tum na al orre sinas tebunuiti na erina al awita le ba san sare agini al idinga al min tori yi annan ka wuriyanga alan kwa kayin dele ne na otto al ba kuyu ka fiya ken kid kayin na asin agini aba asing agiya ba yow to da tasle akeba marang dem bullin kem utong alifia dayle kerre kayina alba ilong na kel na ken konangale wala den sa ga le kel kami ki ngobe si lon dinal asa da da intas leke kin na maye ina makai alang ingwa duo bi duo ona den huluk le futoker ne kigal na den huluk kani lanu na ulugin jani yeyi al kurung jani na duo si kuro inni alang tebunje a jidok ale lon na jaw ija alangi kwa gis tawakal dul na algal alang sang dok tala injanginal tari na au al kwasis undi alan jato kaman ke ne indeling ne tebunje asanga agen ba asoy
1: asoy maramen ye long arbi real jana jawo nas delding ase tolen wala kwa nyete si mo ye era do ballon pende njani den atiya do gatigale are lona ji par di jana jawo are lona jamaa orre kwa ban orre nas birgi hona baw na mani penas boru akere nas bigene simbo nas tolen na ndo sin kaymele nas bi bemel ela do gatinya na lompe orre sini asan kwa dele illa nan kigintia na nama inna maro golo gale mpitiye ki ko lala en kwa tenso abakarin gawi abayen kwa abdu el nation kwa kosok abdu en kwa kosok do bi do basi bele kosok ela alporangi nakai al di embulingi ne di enjole na abdu el nation kwa nyore dokai ki alporangi nakai al di enjole nakai al di embulingi abdu el nation kwa didis kenye jagilia kai al jawle nakiyangi al porangi ori in holo gay ba wala ora kenan ko nas kan ngenan adi dalle ngale yel dok al ba jelo kera porangi nas ki kona ina ngi nyetin ko bas kan al porangi mara kidi ki al uto to lenga si densi u ki se ingaw mai den aba jowana jagila ina ina ko sok si borunga kerna dele akele ba isan kanyenga wala sari ngi askin ba ille borun kwa kela ore kwa kela ke loto konkiri gen nam se tinkiri mele adi nyorre se adi kosok se adi di dc ba kela kwa gen deli ngal ba ke suru ngere kayen kela kwa le tin suru jeri dios kayen kela na kundula na kawe mara borun nyetin ala njumana kwa potanga di na kwa di kela na se lanse kayen kela se kay molal to dogel ba sentimola mara te sokle ma wala ngwa yi al ette kitirin da ko yenga alna mandain bullying sikel na skiter ndako kayuna ena daldi nyet kel na dio kriya na kawe ay inzi ko na sakani alan jato soko to bukwale indukan do dagati alan wori to len ne jan man sin kwa kiran ni to len daldi nyet na del kritiya na mandinga kawe na kien kel na duk anan din ditin gena kawe do bakka mu tena inzi kel lele o reporin na kanada na sinan jejen kawe adi kien daga gena nan kelange ay inzi ko na sakani alan kayen holu gale soko tabu kwale wala ba rini jurre kondilia aba orra ker nyangras putto bia na igual de ngina mahabdi na mahabdi kidai ngin si ay sine saka en nasri menka kona saka en naskani alan torix dokke na dentasle insekia inal ete koso kenal ete nyorre ke asan do do lo aldangi in lo san holu ke wala dokke lo alamba na jurre
0: kondilia asoy netane asoy aljijwa
1: jago
0: ah nina ah holu ganjani oto del dini fingi ye na nan riti na remenja loke abadele remenja duoke rabel rikera sin yi bawla sin jey ngoba na maran kile fingi tia dale fingi tia ki gutala kaw alan kila longale kago na juru ngai nan apuyi asan dayin sursi dayin holoksi diang ni wala jabil ni ku na duoke ran nan ngwala ng elna bawta gala nga bawba inna ma dale fingi ti na semesa kawriti kile kul dale vingiti maranga bay loniki inama ya saka warang inama aba risi jurre jaw aba risi jurre jaw nas ajalum ba wala az jirgel ba wala gal ina jaw ba kay ne real aw al kwasi nas aw hi ya to din hulu banji jiyo kidi ndonga hi ka ngungi na din real jaje ba jabelas juuba nas daria juuba oto ina ba a inri al kwa kay nas ke kunirele kritia na kaskawe hi nina al ka uwa ota kayin abaji jel na ire jingi na remenja
2: duo bi duo na ngai fiata ga an kari ba alan bawu wala an nangal jondi ates tusu fogo jondi na kari abayen kwala nde ngiri rim ker fi anas nyi hi abaji jiaji ne bataga rim ngai ndelim ba ba irel ka ngi idingi inama ye alkwa ngame ulugin jen jani ki oto ilalon kise ali narang aba ilon ki guta kaw hi na sursi bagi kaw na duo bi duo si de ngulu kanima hi kino ota yemang kul ingina basin tarasini na mado ka kwel oto abaka ila lole hamba ila doing a tie bere kalongini hi na ilon fini maranga doing a tiiti ala ngunga rimmengaw oto kal wunga siko dun si juru undul mam wala kal kar rim dunga ba e insi donna foreign der rim ses iu ba yi ilalong alang ona barasi ke lo to kon nes inwa e hay kal otanga kinkin na kinkin nes ela marang al wala la rimmi yi yi ore dum ba rimmem pia e kel ko la rimmi ka marang ko la san jabil ku ki notati
1: so
2: nama kile kel na ba imburgu le kel ya ba imburgu kitar ngini risal ko san jabil ka ati lon rimmen ka alan duwo ke rat taka bawba na alan duwo ke de ngiri ri keras ni ba inna la lai e ko mani na jawar kwale ka ngi wala nyer nyer kwale hi nama kwa ka yiza ta na kabe na nyer nyer kawa imbele ki imbele ilalon al in al furin garin ilalon al ki furin undul wala furi le kurel
1: tolay
2: abay lono furi le kurel nama zberet kele lan ki furin je aso kawai kiriya
1: aso
2: yi ile si liyana mako no maskale ka no mallo dreaming ka ye na duoke ran ngene kiri yi na kwel alang seba tok fi ade ndio taka ampia ba
1: sapetin
2: kurel to kastinil baran yen zata yi kinama ye alkai al illo na hulugan jadi abay lono ki guta sikaw na ki kila lankani ariya ke ba kayun huluga yengan juma ba maram mainin ki sursi kayun huluga kanila yi alang kila longa le kawo alang otto yi ko a duo tal sawagi yi rimmen jaa duonsi den huluk ini yi na duo al gal illong yi na na nyer nyer fi den huluk ini kinuma school sur kirgingo nalan kibon kutumo na ma semeka yi jaato duo bi duo ba el
1: ila
2: kunuma pullale al bakari duo de ma den bulli sibun ni na otto ko akayin eske mburu male kien tonga opon akayin kien bulli ngana kien semanga na ba jel ban jumun kien otto kulne den diyo kayin nama jona jeru na kila na makage aliyena otto kwa kinna kwa le girsa tame al ane kwa mburu al ane ala longa egil
1: nama jona
2: jumo yi des lo ko liya tonga puna jona otta kul jumun de tanga na ka na ka kido nama kwa lok yi kila lan si ka da wal kayin si wala na kan yaran ka asoi sa
1: asoi ki barai na ki bar fata do da en barake ene na en kwa ki aba ilong nal do kerse en kwa la san kin bi no aliye doti na lompe te wana lompe al te wal de njalum le tewa na lompe al de njalum le tewa kenna ay long kenna en kam ngalan er diles kergel ken ki kergel sa ke ba ina ka un elu na dora se albaye al mongo en den dora no ko ki ko te ngan den dora
2: asos kam ile baras
1: in danger book adam hussein hussein ina mbele se kwa
2: asos kam
1: ki sense ina nana me ki na ma do ken se ki ay ki da ngora do baraka se ilalon al dobi do se den woro gen kan na te deldinga kiem burun wala al kayin dobi do bas kayin dobi do la se den woro bakanna den jalu mitale long ade lompen sabai ade den atin den sabai ade den mo hiwan den sabai ital bas ye kenapi ilalon ki da ngorre al dobi do se den woro kanni wala den kerin kay na ko la sangi se ko jaka imbara kin nan makin se agal yem maraba illo na kwa illo le ka wonan tarasindi kise ki beselon dayen baru utonga kital ke lompi baisen koro irto kiti ga sanke o irti ki ga se baisen koro irto koro alan kwa ke ke nas janga si makai aso ke brain ke brofata meram men baselon itri kuro nas den ton balikel kam namaskai ngona kinga

0: asoke boraina ki borobatai daemba bolgal daembain kise auna jena lula nongona kinsi kalum kise ye alawe baba suru ina suru lepingi mara yeki kenku ru yeke na sala ina ke elauna eten sogle kengu singa kita lepia yenas kenga na kina tarifi na singa gema dan kina tarifi fa kaimaran se aswame noksonga kina yenas enkeime yese alang au kise na den wulukana ina jato sogelal undul alandeyan wulukana kise sense baranga kin to lester askarie in belesi moy avaski inkiwa aldo apu inenen sekanga apu na ina lombal ke ayengai apu giden yoro na apu ke borun jutumo na ke jutumo kital kay ngal yei taral ore pena insi bayma do inen ngasa uluke baranga bidok no sabamba awuna bayna sina barreti ela wuna do ta sadok arreti kin se do no sayba ela insa bobor patas kamin kise awuna dentin paguna engina marana madok wosi de sikan ya san kawo na sa zo ta gatini de musike gorres babo wosi ke san kawo ya san ingwa kwe abas apake ro apoetiba na kwe abani fenas apake organas bayenke oro askomba na makwe lela ngis ingwa eten sogle kiel ene kain e sa zo ka na des kain ba marang kwaske ne kien ayenga ke dan ba ku yukan arage eten sogle ne ene kain waskain kien ayenga orren kwa tarna kwa kerna ben kien ayenga ke ba kuika rage na ru kwaskain na ilonga le tindo kwa pa ke ne na tibo kain e dan burun saba nan kwa kakira kakira skain kila sar kwa naska be bisbesin biu kera kwa sidok in long alamba man na kera kwa sidok ba man kain ines amin bal ilong kera kwa sidok ba man na kera na ka wala una indo intari yenu sai ba wala tari kwa ngai ba wala tari do wala ngai ba intare kwa nyetisi na mankaye ngabo apanga kital ke merama si dok au na mera kera corona dok sikitir karne ski baran kelen si angal alan kelal na kawul elen sabba sogi samen embele ki sen as baba kwa kital ba ku yukang durage kin sinyetti bo na man kwa kital boru dio kwa pa ke ne tibo ke ingle sibi balam sing bo sinyetti na kelal na kawul na man kwa kital sawaga ebele kwa ge sawaga toya ebele kwa nan nan kinage ba kelangi talba nuyi banana bugilana ke ijibine do basari bana je alande holu gina mane asoyke brayina ke borafata maraman jago
1: asoyne tane asoy kama ni welan ken kwasi diem holu anido alge holu ngitsin barada mahammad udini holu anni sagal sagal martal aba ilong nakise martal da ngelele janga siki kaluna ke rayba olgos dor kwasi ne timu wasi donga jani
0: aso
1: natalin kwasi donga jani kul kila na manin jel na de yibay de wiba yu yago kul donga jani na man kinal din du ereng ga ngalang tawile ngara na sa taradoran kila si ki kurtum jadi din kila ki les kenen kila kul donga jani insi jual ka donga ningi aso wi sa min bara aljan na jundul na jawgiti bara adam jensi na jundul sultan sagal jensi na jundul dogis aso amin al oresi nyet donga jani kin al kunjirindi yokayin oretea awuna bang natea nga bang na bago kwa kul ine bardu jijan na jayin na jela bara bara jensi sagal na jundul tetewe tetewe Malik donga isonga ni aljel na jago bara shukri wala sokoja donga isonga ni bara sokoja Adam Suleiman dogi donga isonga ni
0: sokoja doktare kwale
1: kulgi donga ni kwa kina albel na bago asogis amin natana dogis atsotum donga estawa sungalde una banaba ko na nina una kain source kain hologa kani kangungi nanu na hologa njani kwasi kurru inni hologa njani kwasi kurru ajiti ba hologa njani jundi gi alan kutumu Haidarad Muhammad dogi donga sunga anni aldo jel na jago borno ko donga sunga anni abailo na kingo na si tulle ardenga idingina ye bele ki ki belefukan ken ken sibanga lori ngang kwasi jerille la itintoyi asogis amin na bara adil Umar dongay sunga ni dogal jago aratu lelot na jang a sogis amin kwa kul tebumbeng Adam Hazan Adam Hussein dongay sunga ni aljel na jago Zambar a sois amin dog aljel na jago oredu kwa kul gi donga anni a nama bara Adam Hussein bele sunga ke ne jambel kwa aljinwa ine abay lones kerringa na kerker kan kin kwase asan kulin garun ki allon fi na fiana alkaden surafia ba majram men dimbele sunga takatin jammaili lakin marankan mawel alandere tirikarin orre kwa kalnga sa aljinjua allon fi a del dingwesi keden jalon fiya inalomba inabadu guta fiya ba orre duon guta fiya ba na juru jabil keringas kelloba asin iuba alkin gamen alkeden jalun fiya au keden sura fiya yaman ningin gwal mati lombi almati lona del dingwe la ki ilasi wa ilasi aska mineba na maran ka kwel alan au no oreduun a gut fiya na urgulo bara Adam Hussein asanye inalallon a del dingwe sin lombi alfiya alkeken jalunga fiya na ken jalunga alfiya alkelage jalunga tullenga alkin gamen sifat na rikerla keba agul sike na karab askeba kuoske nasa agentiaba na nyeku ufuri yi na kengu yeyi na deldingo ekienge kile pulyenge marang abao tojel na oredun sijingo bangi ngwa jik ay jamin ele belelesi al lompi insane ngwesi denjalo lefia ine na masonga jingo ke na marang ki kwel alangi ngwa asoges coming au na iwo ke krefia a arengale na alangal oredum bi oredum tingina illosi do urgulo mati aljijua annan kerker kan kiden kerker inala alayba inma ya lom fi lo dingale imbeleng ji abelon ne longal dimbara si janan wala jarel jiel balom fi si na jarel kangu nanu ne si lom fi nafia nama iska pulngiti alye lom fi imbeleng ka jitala yi dosi ala arel ba marang albakem ko sengan janga kala sey na arel kin nama yeyi aba illon no ko senga ge na duoke na ko senga fi kilan saba dosi yani huluga ankani ba ko sen saba marang alillon to lebe to lena ritne fiya na deldin ko si tum o una singalo nye al ritule deldin ko na lon fial idin fiya alan kilan arenga kala si alki ngami al mawahiba ge na elgi ine dogal idingi ini asan sur si taringa ka yi na ba indimbara le ke ba dimbarale banjumong ila se jeje rum babis dimbaralong inana nam yeyi na kutumin nina alkwa ngame ngatini longa na toringa lomvi toringa kinzi kul arafia tagataria sa ka bola ya sanga ke yaba lekin marang nam dinga si kuranga pia na dinga si budde kangu asan sursi yi tespia wala asan sursi kafia al illon na di komol mulaiba asan barasi ka kafia komol mulfia wala gala sadik illon na giskeria asan barasi timmempia
0: kinma yenge a bagal digbori diggal wara gal king bala la do suriti
1: a auba kinma kul nema kul kamungi kinma aba kain toringa jike gilali ngam kerkerge nema ingwa allon fi ken jaro ngage al mawahiba kriya na innan ini oto mungi nan duo injualang in risiki toringa kin awjei yi abake ebe ndonga karul marang abaki isje abangele songa kakirejei abake ongalje abangele songa kakire aba in osle era bang ele de suki na abagal in tok sikabe manjumo na akeba ina rit do anjaba kin na maka ngumi in na maye sanki ngalon yohani ki al awuna duobi duo barasi den huluk ini anang in kaluna kin toringa ale wona duu barasi den hulugi aba sursi hulukani balloto kan na banka kire kan na erisi aba ngwal ka ban warka da banka futto kai na donga ngro marang aba illo na sursi hulu wakani ba bangi ngen ni naldi wori ne dig buddei yi na matoyngol asan sur surin simingayin na matoyngo alan ka kirege wala alan ritpia aliyensi long na atine lom fi inene yini hulugin jani songa jamali na kilma simoge aso
0: na aso egel maramen na ge borovatai na kidik na madukan udwa de kena sentence aso ta gatine na etenso beledi kena ka nyirtin wo warin de ngari enwa asa buru kwa nyetin ge dio
1: aso yi
0: boru asa kwa nyetin dio kena made mitil digi asa gal jiki torinya jaldo ki torinya aliyei na inal longa kwa kena brudio dokse kwa kela ngina nke na kiti na magala baka ngwala no gulombe nden sabaka ngi kwa kena ske ngutu wa kena kawe ina lombe zaba walga kwa kena lombe zikari ki dora dikali kulitia na kwa kin kidik na makwa kelen jumma na borun so ngale kin kera borun kernan ke en kwa adi illon na kwa kin na yelo maso ngwa kelen dio kin kera kwa si dien hulu kanela wala kanane wala inse kam me kivian dan suru ala ko ba wala suru skin na borus kin na arage ne en kunde bin nu gi annan ke jenga do gi suru alba doxeria kan kin alangi di hulu kanne na ya di tal yo wala do illon alang eladuo al ilon elangi alangi si toga ba na memba ki alba kika
1: asoy na tane asoy
0: jago
1: ilon alang duo bi dusi den holokania nina algilon fi ini dini ne lom fi kingasi tulen gislon na marang ri alom fi iringi kono to kulle
0: aso
1: bokoron si na iringi abay lon duo korron fi lom fi zata en kwasan te bumbaring ila korron si kangungi nanu ne lom fi wori yi hi na korron si akwelba ron lom fi teyai na ri rubasi akwelba kinsi kul na maze taranga doraja na kin na mes ka vini dia al min tori kangungi abaka gile na wu non den ti leka gila alle wori ga nga kwela nan del dingwe wori nya marang iringi alle ilon na teyai kwela nan del dingwe teyai kenga
0: ko na makaringi
1: ko na ma do karingi ila lole na mayi na el na surusiki koromuni kangungi ila tille abaje gila ye yani kemir sala data adde nga fiaba marangali wori gi yi alqa adala kariya wala adil kariya den adala si bapia kangu idingi ne koronga ibana koron 16 ilba kin namais intineli ingis pareli koronsi sururala la nga kingiba jittisi awsala nga kingiba marang nina ulugan sabba alduo dimbarai na kie ilong yi na in gi ndorale jana ndorale ke na ko se afi be ile gi den tala ka ngui erdi ke allom pin kwa gi duo tala jamba alambara si yi den jayin timbil ja alka an nay si awriti timbil kin na makela lange aba otto jegila alko akie mboru ngale yani kay na dir igin ka wini ki rumin gay na ki rumin gay erdi ke nes ene dio tari kawe ina albara a kira adam hisen kwa al sursi in kagila e ki jegul tok na ki kelma tok ki al kullum fi lekan kaji IRL ba marang ridike koronsi dobi du irel
0: so
1: yani mungi nan jurun al kerker kan na asinga sunwa kwa mungi nan en kwa kil kain arenga anan duodi ndiye kuro ba kerker ge marang ila bi ni anan duo barasin gwa lala ji ina abantong ni riyasa jamba wala iyantong riyasa jamba lala ila nana kwa ba ila ailalong induzi kalas al ils kalas in enga ia sake bayani
0: egel elo le jina malo trike dimbele ka wala ngura
1: te bunje
0: ina insi jamin eten sokle ina indual indorai ne indual indorai maranama bang dulding yama jumana erdigle ke ne kergele lakin mara illa tabu yimna jumana togge
1: batogge
0: ina ai al induo don way jurus irel indo don way jurus irel wala nga iba
1: ina la ile yellom fi na irin na makai
0: ngela lom fi irin
1: allom fi irin
0: duo kan tabbigen bi
1: ki ko na kina ko la lankira ko zata
0: al real
1: in real ballom fi irin ne star do ngaja ki ile se bon kondi an ka ba mara ngi de nga rakere ngella ki uto la coming na tares ko ba
0: na indi gal indu meleng duo ngari juluto la la ba indi dog meleng duo ngari juluto la la ba kin kwa ka mutefa ye wala
1: Ria ke basa tasleki. Kang ina sing kimbay.
0: Mana ila kilma digal kurel na leping indena insi ogorgor.
1: Ila si tasin dora kay.
0: Ila nama ila ina gal pirje. Indo wala ina beleba indo do kise ina ila usi alka kuselu yedo kuselu na ira na rogasi ne basa ka inelba. Indo doing uki den kerke la live.
1: Ma ina kan jingo ke na araja ranke. Kimeni ngaba kawande surunga kingo. Imbele aliye ira na ka ayareliye. Imbele kimbele.
0: Berang amena egel. Lompingi.
1: Lompingi ayba.
0: Batba.
1: Ma abasi ki ingo imbele lompingi. Manadu ki ine ba singalo ki albuto intare na kau.
0: Ka kari uliti gina kari uliti.
1: Ka ila dora ni gina ila dora jani. Marang. Otan ker nga kain. Ki di in tabung are. Wala kakudu in tabung are. Ire namas dele ker kindeling. Ne kira sa ker kindeling. Tabak la ka alang kagil. Aidi gina se na aidi gina pi. Aba elona ko ona katirtiro bon ko mona ke dikke yi nanu idi ngi nalom fi ken utongal fi todok si korong afiba maranji kidi le bele bele nalombal al ila yalelom bi bleng kidi le bele lugawiyan al qual lugawiyan kidi kela denga rajerengel wala kelom fi nden dorang rajerengel
0: aso
1: kinama nyenge na kerkerge marang abas kina kiyo ba e ki al duoto gen tari na kawala rito le na tari kaw imbaye na makerker kan na al ko ngami nga ata kamal to ko na makerker kuringel kan na duori tabu tabu kari nyaw din duori tabu tabu ngere lagi marang al kan ba kamal to ngiri kan
0: maram men gete na malot ka guna aliene tus ke dangi ngi na ki jingo so ngas ken lo dia dio munin tena duo kiden tarabas longa ngi tin duo kwase waja ture do aba e lonna bele sa jaranga ba atan den hal jumo ya langis ko do hinde
1: ngi aba ko ngami nga bas eri kilma ja najel
0: enanangi
1: hi wa jalo ngo kwai nege yingi al ulama kariya aba eri kene kelma jel na jerengel ba hi balon ne se duo kolgia dio awila
0: awiwa
1: hi na kiddi kwa da da ngam dali al bele sirising al ya dio ke awal juro leke bele ho sias undul
0: ba
1: kinama ay long aba elon do radio janna jundul ba alan jarang ati jimo yati kai ji ba bas wajan jeyi bas wajan jeyi nama ona singalon yo kare ki ngi zillon bi ay la baj ini al hurri kriya baj ila simang ona ki ndine le ki baj injon ni le ji sini maranga bas jeyna di njuro le baj ak ajaba ba hi
0: bas jeyi
1: ji ba ko tan so man mai ni sin jeyi ni ki kwansi ngey na anangari jobe nyam banuy kari nyati ka sayla kwa kalwi ina am baji nguri ya
0: ngel baji wori de
1: nan gene nyamati in wa algi ka ci kwa kalwi
0: alma ko ina ngal
1: kin makai ne ji ki kita janni baye allompi ufia kwa wala aljis ga sa jannatu len aga lanjwa ji ki kila janni al kwa kaminga ji ne makki kila lanjanni na ma jis jeyi nas jatir tiroba alande nga rajani ye sele ka kinal aw wala korronga ge aw abay long alante ya le kan baki sika gilie asa ki guta ka na ki se korranga ge na ki doran tulle duja na ma ki ko bara wad nabagai dosi al ngri wad nabagai asil wad shinu wad adam na den se ni bu adam ngwe ya kai no mayngwe dongay songwa ni na ki sense adamingwe dongay songwa ni aratulle aljanna jago a song is coming kidok inalangwel alanka ken alan tokken kerek alkan alamba tokken tok na magika gindeli majiram bayin wu adamingwe ki joyingi aba ki joyingi tokkena na kayngil ma tok ingi hi na duobe duosi dem bac kan ki ban tokkan marang ya kay bara aba illong na duobe duosi den huluk akaniba hi ni na kwati si den huluwa kaniba na meram si den huluwa kaniba ni ki sur kay sur si huluwa kaniba na kwai sa tariga ki huluwa kaniba ila baye nin tamun juwa ke ba hi na makan na makarin ga ngiti na ma dai ndoki ringa kilinti tori na makumong na an kamba na ma inken ni na alkwa kay ni na al orenga digas aginye a na wori ini atike belem dorai atike bullingin dorai ka ngungi ilini mate barga surunga se holuga kaneba ne ki njurunga le tawaki balan wede ki diamond ne ki ki ne tamungi amir donga sunga ni amir but a sois aming aldo jelna jago aratulay arenga skal lot na jang alan jidom jang na konjolan karajang asoi
0: e marama na kidik na maduk yingo ke aliana kawelangi welole al ardi kenes kene da rakura ba ki ay lompi si den holuga wala ga ken holuga nyet kanne la wala kanne mene mene beledigi kika orre kwa ina ilong kiga bale kikwela ndense se kwana garin kawo do lompingi kwasa dombore ongala ngalan sebei lompinangi skwa alan sebei naki nyatsin kalom ongal kala lomping wolu wage al lomping wolu wage namakel na den di oluk toxis yani kaba ken wolu wa iskela ayela ini alang isi den wuluk kawi walagal akawi walagal den wuluk akaba ba alang kawi namakidi ngi won maram nanang du gingo de kelangi ingwe eten so kole kidom bra kele iske la sikara ngi zuko ngwa guta saka ba alkangi guta saka ba to lange ba alkangi kelal kela kwange al inanna inan kanga kike njaluma al dio ka fura kai nan dio kin kai nan kwasa swa kai al ila yang kelba ya hay na jilom pe agis kwa alan sejel sejel wala sejel ba ELCL na al sejel ke la ko idi yoko ingel den ay kwansi na sejel na ay kwansi na sejel ba na yin yemin ke la ko adi ndi ringala jol ba na indo mar sin jama se na ke la ko ba idi yoko ing hal ke la ko inda domoren parke in nama beledi gine kari na kuro ba illa long ji aba sejel mana do ba ke la ko azi sejel al di yoko ing e kel na domoren di na ba don barki kwangi nas kwadiyo ke ne ke ngutu ala kay ndaka we ay illole itirge san jaro illalonki al ela songa se asan kalum ital den dioke kase den dio ay ges risongo kal dulding we ankera don baradi ndio wat kase ay ges risongo wala ondening namay namay bat albase elna ala wel bana den se ji ke la kwal ka dirin ar na namal lompin kwage bana lompia ak ulompia ko le bana kanangal ide dioke ndien den kam sinangal se el idna ilona namas do itingista burro
1: asoi natana asoi zaini ne jingo jingo jammale ne apoy
0: eh
1: amaran ay do nde njuron te men doite ilini ne kilori ngan kial dul din dola kan
0: eh
1: lori ngas kisur sikati ka rutines lom fi ajaba
0: yang
1: wala do dingel na den ridif yana sikati ja yani ay yani kazin kigi ku sekan na dir ngawel ba aw do din ngel eske ku sekan ila darale le duoke hi ina lombal kele ko kulkus aza kem go sekan lakin marangal jiire daira darale jang kamati na mayle darasi bas a ina long allom fine sketija wala kanas doin sursi ketia
0: aji jang
1: kanas doin sursi ketia ine na ma utonga kine ke kila
0: al barukwa en kama aniki darala ko
1: ani aniki ana darala ko yuba kangungi ila daraye insijalung ila duollay wala dara kwa songwage
0: dara kwa songway
1: kalas kakila kwa dia ngungalo
0: nanjiro ngungi ngunjaw
1: nangal ngungi aljirgi ngoy na mungi nang o ananga ke to leska mede nunas am kay mbulo
0: inangi
1: dara elba dara alba elba kwa kulingi egel maranki ilong na deldingwe ye na source ke tijawruti otang songwage na deldingwe njuru ni wundul na katinga zawruti na konas inni na lomfi as iniba ji aba long nas di njuru ko ringa jallel ba nama ota di nga le jaring lompille
0: nami de jere nama delin
1: la lompin ota di nga si jara nama di nga si jabuna di nga sina dujundi na njua ke nga lagi ba in nama yeyi na ko roing puy kidik ay zenina ji ji ngona njua aisa lompi dombure nga addempia ah imbele puy ya lompi gis dombure addempia lompi yani na lompi ye le long al duoto gi wala kwa kunni
0: ko hanyetin
1: ne jiduo tale njameng ala joel balangar denja ire dile source fal jaranga jile jana source fal jara wala duri kenes hologini iri
0: ne ide basno ji jana di source
1: ine ji jana di source fal jaranga wala gal ji inwa kallom fi jis erdi jan din dio ne njameng kala ngin sia gunen sia la welba marang kie zangalon ariyabal lom fi mpingi deldin kwe bi deldin kwe al deldin irike hi bas holoke hi na lomfi ba holok ini na duobe duobe holok ini alan jenas lingo jiwo kase ina examin
0: so say
1: inamas kise amin ore kwasi amin dombore bi dombore ba lomfi ngi ji holok si janga san jilmo
0: dio kake
1: kangungi ini ne ji lomfi ila algi jipya maranga ba ila lom jis injiwo la in dombore ila lomfi ya la belgi kafia inal dengi hi na duongi ho la ila saba jaba ji bac sejang ba jaba lakin marang asap ko na lom fingi nanki hi na di lom fi na ji yesi serial hi seje e kai seje kurunjani
0: aso
1: ne seje itari abaka oto in rizi in cl aisan ka korobau hi egal ko ngor di bangi marang abaka sa el ba aisan korobau ko ngor di ngi ba kan idin na seje inde nguri yene jundi na katar ila tare sanga ba inma kalifiniti ne madal dingo lefiniti ji jangosa ji jangosa na jumon sa lomfi e aldi lomfi na abai lonno lomfi dini duoke bay san jisi den do ratarja wala dini ya sin jaba wala dinga bay sin jaba hi wala duobi duwa sin jaba wala mirsal al kele do tar do rising ga bay kurua kan ye ba aljo ina jegil lomfi lolegis kwa wala lomfi alga addem fiya yohane ale idinga addem fiya alang insina insika ne insina insi ala baba ne insi hi aba innam ba alamba innam bin kinkul na makage na mallomfi ken dom radio ge maranga ba dodi kenes kein na otton sogle al dine ene ngana tawandio ne dine indine kulineri tinin diyo ke hi jiyo to junu na sursi kati jawriti na nyamilla inna asan ke kala welba isen hi ila ila badin so babin kan inna masji jiyo mate al isen ngun ina jare al isen diyo ke na idi ngai ba al injelu ina lom fingi kan wadi ngai kene ngol mate kimitil otto kereng duo jiti na ke ngota ngal be ko jitelege hi kada mai la darale ke kila kwang bala ka anne le risiew la la kai le lole ala ni ba kangu ya khil du to le ala ba ken tarnga to le ngala ga ba ila ka ang lakin marang ila tari al kena kau lom fingi ka jena lom fingi den tari ja
0: enangi
1: hi ila na mai ina lom fingi ti maranga bai lon na ki sursi kain surunga ngkelu lom fingi si duon tari ngai jinjirel ba la jidingi surin jilel hi jimani njel skinjiwi alan jidin surin hi teyajeng nakilom fis manimban marang bay se long nenal jijingo alingwa ayla ongaline na katok aba la tok sunga iti abay oda ongal kani ilong alan zeyu aba
0: anga uja ba man ganda mara uyunde
1: ola iskida
0: na mara tok
1: na mayno awu taran kase ila se diro ngaro tala ngabun lakin alamba is do undi na tok abun a ine dok den arake na kurelba
0: e gan ji maram men ka do kidi longi
1: na magal aba el kan rike ne ngem as juru juru jabil kiri nga jelmo na al jurgulungo jurgulo na mayal kwa ki bele fu ka bas kriya e gel ka al abunye itirisa musot ala ngi ne gil kin al ka donga abun ye legal hilla kayin wala kaba ina ke nalbi yenge dellingi ne nagal abay londo no kurgulin so nga ke abakumon ilole hi banju mene kerin jawitia al hilla jawngi
0: egal makakan wala
1: al hilla jawkan
0: wala ngwa
1: awngila doka awngila ye hi adan ila losi inalang iwi wala bas intoxicalas inang ai na iyo balan kerna si egil wala gal asan egil ye in dientin ki barang dok nini alkwa simekeri la noye simé repu ya ba lona simesi kundi bo otanga songa ki na jungitia na ma au na simesi kalong zenina ai kwe bikirintas ki keri ko min in simekan songai
0: batba
1: abagi kel na in simesi ak gilabang na kel alang kaka alam mati badalim keri ko min kirsimo hi in dual irere nkanga ke ngota ban songa de ngolu wakati ba dia ngulu kwa kaniba na ina makwel alang sursi hulu kwa kani na asan orres in waye ore duum be ore duum sursi jabe la sa juuba jisi lomfi ay la foko fiya na lomfi tin mitile badji ini rit aldengi ingis kwa jesa badjan dele aljelna zilmo na yeji ilanga alanga ingoba marang aisa dok dinga kangis yani kanga kanna kawdo aisa kwa ingaminga aba ilasi jut ilasi jurgulo wala gal jagilas wala gal jura ji albas kajang hi
0: albas gati ngajang
1: albas gati ngajang
0: joko bi ko
1: bi maranyo kani gati ngalompi gati ngaseki la koranga alluba gati ngayen tarege na juru ge ne kin utong kembele ngage hi wala galal ba jitti janga lala lompi na la alluba
0: so maramain ke borai baram malige sak ese kamo ya kani na mantaras jang kilmay simo na jawo ke sense yena kan na kirtin an hulugan kirtin ay lon kwakwa sai ki an hulugan nin kanna alan duwo duwon huluga bobo nan benan alka anna a aba duwo ripiana duwon ri la nyali ngina borumale perre ngol gal sa so to lei ol gal sa so ma tara sanana duwo bi duwo de le surma ke na mo boruma ke ngal do tinas kwasi pnp inertial mama alka ngana a na ya ke ngabal pia na ma den w ya ke ngabal pia na alan pia nan gal kaniya ke lo le na magal boruma ke ran do tinas belengi na si alka na imbele nan a kini mai nan kamin sai la ba duo din to le dal bani fa lombi dinga tina ni wala di mo wena le ne jija egel el duo sai lamba de ngulu genne annan konage na juel na jela san ja al ete kwa sawage al bajel mandi ngala mai duo ke en kona yo al yenet kona ke ngi ji jela san ja yo ka kai te al wala ngis kona ina na na mara kona kin asa wo aninge ya sa kwe aninge wala sa jelfa aninge na wela san a ala mandi de ngulu geni na maski kona yo awle mara mai kidin na mara gwel gabe ji ta wa jo ba aisa ngwaye alki lompinke ngulwa lompisike ngulwa kera akane ba na indoye dombare algun ko dombare ongal in dombare ongal ko ankanke ngulwa kangini dombare en ongal ko alki putton kelnas kenas gutko kangin land yokeri nyetni na land yoke na ngin land yoke nyetni na lompisike ngulwa eni kela dura kel kuldian ko akankare la
1: asoy na tane asoy a jurgulo kwel
0: a
1: bara nabil dongay songan ne nabil bakar dongay songan ne na majaram bay adam a dongay songan ne albago a abdussalam dongay songan ne dok aljelna jago asoy amin asoy na aratulay albana bundul a nama kai kilo digan kereng la wala nyar nyar la kaw
0: dantin taban maram bay bat songay kulni de gari
1: asoy
0: bala selama usay
1: nyar nyar la kaw alang kin otan den arrakarang kai le risial au asan in along a in demburendio allori gin kenes rising na ken hulugo kai na ken gena ine bungol maranga yula alang agil ila losi wala asan ilingo ye ila lo ay lo na uluga inzata ay long kin ota geldo kin ridigini abajel na rimmenja ila real ji jori kwa kala school kunire kai bang en ne bungo na ma den arrate sinjara na magram marang abaska oto do njuruli eyin nen awruti abayin risie gila al konjoli nakasi jato arangis lomfi wopopia ila yene songwa konjoli mara lomfi zi au nakse ken jalo ngakalu lomfi ye rahimi nan atufi yi nan joyi duungi yi nan jani duungi nan korojirte duungi nan jaso duungi inala ngalomba ni lakiki kila koranga do asoy sam majam bayin
0: ki boraina ki borobata e barnga ki se yei na ete wuluga nkirsingo e alang kwa duobi duose den wuluga ni den wore na san kira uto ngasi nan kiwi alan duongi se akabu mana kayen kawo ari ko na gena injo san jale lo ngasa wan jang na gel na jola san duongi se jado an ba mani duongu luk se a in jawar egel ka ar wala san ina na nan wa na wala ngis ko na na na na kin ko na sa duo ina na na nge e alan duos e long egel al duobi duos de ngolo kan ye rin jabo ina lon balbay lay duongi rama jono ke do nyum butin jabo na jeb jebi wala njo na ki it jabo al yalo wala lo kele ndo baye nge dinga na ina lan boinga na kele ntara sa ke bayle sa baso ke ska min barnga ay na bayso dantin agi na masgala sikir kayte ki boray na ki borobotay.

kuinga ala kilma iso simo ina ela rotan kaya toro na kainzi bela tabung kwa kilala ala min war so war kwa kilale kana den kirding kilma iso simo iro ki adan kaya ton den tile lomfi tina tini tini ni na anagi ni adan ine kaya na den bela kirding na bela ngansi ya gizamin lale kilma ja ka kilma iso simo ina ma wadan inwa lomfi di aso gizamin barafata gizamin idina dini malulai aso gizamin barafata gizamin idina jija niki ngojario na idina jija nisteri ya alan keni karikulo asoki zami barafata kisi amin idina jija niki wazi bele jani na daing wa reporti anayja jaring kulki nyati ndi jaring diga zundi ba alan erbezi karilu nyati ngi jaring alan lote ele kila idina ji di kilma den diyo ingi alan kwa zi nyati ndi jaring na kwa dini kine kai nyati ndi zinkani ji karikulo na jigi kumogis na jigi dindoras kumol na jigi kingatina ya karikulol na ingis koli ji alji jang lomvi ndengwe lomvi alji jang na janga kipa banga min war na karikulol kidwara in alji jiyo lezing dora elin karikulol na jana skergel giza niskergel aja longa jitimo unwa jitimo giz kergel ja gil long unwa tenga giz kergel ja na longa tenga giz den dora jawle irina azenga dinga ki kurungo kang nasa kalomba bala tena ana diko ayi lakin ki kwa akile ki kurungo kang aniji kuin jawli kwela tang kwa kaimber nga kizi kwa alambel ni kuin fweli nga na lomvizi kering ne enis anayifia lomvizi terika kikain sala nga na kain kaya nga kina lomvi eni kuin fweli ini kinozi fweli bela nga siya nga le aso kisa min barafata kis amin nama wala ini imba menang ken war kwa kenis wa nama kwela enis ken ken baldang wa lakin gabli maden baldang is wa ba barina kuronas ana de kelkam musika de kelkam nama kayingo nas kelkam belangan keng baltan kelkam aso ke zamin barafata is amin corona kayingo kuing ala karabo ba nas kelkam nama kayingo na kuro aso ke zamin barafata zamin

Nana mak bele ding ingwa, ingwa dingwa, bele idal dele kada, na kanas kios tarini makel kam na kaingo, nama wede ingwa, ine lomvin de modun kedok, dai majram bain ilala, lomvin gen de modui, alingro botros ila, ila dok, ingis kwa ine, mumino akia kwa al wong gen dokala kang, na lomvin de bagi kau na dengkari kulu, ata in kalong e, lomvin kingodi, uraba kul ke tulangini, Nduwumbi uda kurki la e kini la kira mang erbel el den tula dionis uda ngi tinga via na duori kena kom na duori kena lil idal ba lil ba kona ke ke kala na kidal ba kom ba kal kona ka sor kazo na ikagil aizinka alang ero lia na aizinka alang ero koma la nas in anale in tile bedo idi na kaza diang mungkin ang ina alba kagiru na aso ina yaso ana ida ana lompin dengwe iza alba ana akagilo ba na dembera denjaro wai ba koma la na loker leka giloka naga subung yanga alba subung yanga na bulu nagar kwa kai nana kawe bagal ki subung kwa ongo na subung ke belanga rejingo ne belanga ken si adrino asoge da min barafata ki amen inzi kalung lombi kingodi kurogi inni alba jiti mo ene bulo kurogi ni adang adang la tiendi kando kurogi ni adang adang ana di kuronga jiti mo di kuronga na woyngo kida undo kuronga na doki kilmagi simavi irina dembele kain kilmaleke irina kain ken skill reading kidembele neki domboreng anaile na sala lolen reading neki kwa embere ngange neki kain kaninge ken udongale na dok reading alang kel nekil masimoka asoke za member fatais amen inzi balon do embere ngenge kwa ile giti wa mangen ne bule kulkin idi ngala bal jika tiang aja na karda de ngal katia gal anai idi na kain katia kalba na uron giti ko la no duo bay juzang aba giti juzong ba giti ene bulo bang e de le jayo na ba te juzong ba ngal te jayo asoke za member fatais amen bel na kwa kul kay ngudo tengan lomvin dembele ilal den do morele rimem via na ile kuzungo kay ngil male ala lya lotale ilale kayo asoke za me parafata examen amen.

0: baila tola
1: e kai
0: ai sibonga
1: kekire
0: kekiras konga ba
1: awa jage ba
0: abas kusiaba ba
1: lalo kusiaga bi bendeni
0: egel na ka elye
1: e
0: a dai mbele lal king kwa alan dai to nguon to ngie
1: e
0: a na ma to dile era
1: mm
0: egel lan ko na gutkana kin kwale ko
1: e
0: a na ma bayin kabirle ko
1: e
0: egel to na gal wuwa da min ton ko ye
1: e
0: alan dai to ding den ilan kristin wuon to ngin
1: basunga dom
0: e na ma ele lan ai kira ka marang ina jaba ye
1: e
0: asan korto ke jaman
1: lala juni no korto ke jaba
0: dina ke ba
1: e
0: dina ke ba
1: e
0: aunus kaula
1: e
0: na ko na gal kagil na ne kabir gal tinke musinga sa soage
1: e uja
0: aba lulla ki ba sangal ban korono kumuna ke ba
1: lala ba lon alan ai kalas ko sa ka bodo uno ko
0: e ko bat
1: e haddi
0: e tabun ko
1: e
0: hmm e kasa tieng tur sulle jal do
1: e ya
0: e e tur jal do manin die ko
2: kinge ke laure
1: aji wo
2: ai meran dada tola
1: naam
2: na kal jago tabun
1: ai ki ko udin akan
2: e bago
0: kela ya kai
2: don diege bago ki ma jiran bayin bang
0: ki ke tu sing
2: bago bat kin man simmi ne ngi
0: e na ben dere nya kai
2: so kire kan
1: koi sa bamba
2: ke kire kan bi man ke kire ban na kulja kire ngai bun
1: ke kire kan
2: ki borai
0: ku sias kan
1: ba ka kela to
2: hi
1: na mai ko alan ken ne kumuna ila uon ton ko
2: hi
1: na sitting kai ngudong a kerin kawe
2: e
1: idin na jaimba ki lombim bele
2: la ki borai na borfatai
1: e
2: a idin nguna kabay ngombat al ke kelma simu ala mbat win ton kamu ngine marra kodo
1: simu ina kago ma jaramba ina le e wa da min ton kago
2: yang
1: na manin din de la ela idin ne a gibes de la kaw
2: ki borai
1: e
0: na na makel gel ye a dain bele la kristo ma dele kilong alanko
2: yang
0: hmm
2: Aguo jaila
3: ya abi kinge
2: egal wo dolbay
0: ikan
3: asoy nakal tabun baogen
2: kela nyedi kela
3: e badan tuzu la kain sana surin bat ete aska wala bama
2: e
3: kain sana surin ai bolisi wala kalang oi
2: la la la ya bolisi non dangi
0: kemin bolisi kelo
3: e ban no nyure lal ba radi ama
0: so la kan bama
3: e bat bolisi ne bari ton dieng
2: bat ka go kia
3: e tole tole
2: bat ki bore na dola tong mandi dio ma ka kirege
3: e bat ka kirege mang
1: e
3: ko se aske bama e bat aji ali me kal ai kal ne njol ni na dam biri sala jene ay jela e jela so la kan yete man
0: ki ka wo kan ki
1: ni na kombas
0: ay gira ska bay e
3: gara bay wa bi
1: ba ni ska ela kala zilo ne
3: si ka sin ne
1: ela
0: ko sha ke ba sha ke ba ni to la daran ni bat fale jang ay gira jaw ba
1: so la kan bu
0: ati do di na kel ba ngwa lan ker ba ngwa ay don al bo
2: wo wo wo ki bo
1: ma sa jaw ay jela bon
0: ay na ko
1: ay bon na ma sa ri
2: ye na ma ki ba ala ma jiram bay le le bulo
3: he
2: no ma sin ko lan kel ne ka gile
3: e ba to le da man eten so git bat eten sa da so si moge mang e bel na bago mang e ba ye buto ha jor na ma kenes kende kende kin na ma do itin kan si dilo ha jur kan ibo sila jawala
2: el bat
3: egel na dingo sila kam pago e ete bat na man ming al ming se eling wala kesubo
0: a wo sine ki ming ila kulile an sa betogol na majaram ba si do mon kan yalam pago e
3: ka ko ngo sin sa soage 20 ki kan a pake ha
0: egel na gal kel na de ngri la yen kirsingo e ali kin ko na dal din dio na perra ken ay a nagel dog wonde entari asaiti baye e gena men gwalan dai ton won ton ye e gena men gwa igena dal dilena perra ken alantara ngutka dog man na tonga ale kilo man e gena na kai ngun ken uto ngasi kauna dog kirsing lom fingin a na mai din igena yai na skaula na tolle lekio e gena tilla na mai gal yena a kelna wo ko birin ton kel otonoma na mai na asana gal dile kelna makwel alang ilang a kelna dai won to increasing with tin
3: to lay but
1: jamaili
2: ki borai
3: an na wo del din tibo ka bagali aba ki kenga ka bae ki wala jenga sin ka mbasimo
0: e
3: ken na no mara in kwelando ki den don beren dorai
0: asoi
3: na no in kwelando ki ken do ma kwan dorai ma aba illonas kelas tes ka ki ken mansimon kai
0: e
3: mara ba kelensi kelensi

0: Osoy
1: ke borai.
2: Amen. Osoy songas domi dai leilan na namado kanen Mr. Bum Masotka na ko gay alam ko alki inkwa alang dain dombure kauli oto namad dombure ke na murgus kriya na kanne alanya si kauli alanya si kauli na yesi ardenka nama den sangal wayenga awdei na den aya wayenga wayenga ongal na digle nama nin ko na wayenga ongal na ongal le kago
1: yang
2: nama kanne alanya si ardenka na asal mba majram ben kabir e kaisa ardenja
1: ke boray
2: na kagil yellom fi illore ay gizrusin alki kanne alang idin kirsingo aliyei na kanne sursi icing caring o kanyo kengasi icing caring nina al iuranga na iwanga na do kwakital wajanage na kwakit ala ekirage al otto yei na kang innan kirini na kwadinga legal akayimba ki aininka alanko na na kayin otang si karang alang mutka atilo na kayin futurangage ate kayin otage aidin kerengel alang mutka na kayin na sursi karing ei yones arat na ildailon si ardenja ei na stulengal kelkam le anama kona kegi
1: ki borai na borofotai a ine na mes imbeleng den aya wengonga na digle na menkwa lompin kwe al ongo le matebu inderenjawi na jegila tabagila laldele kwa kundila na kien kankinyi dia na adillale na makwa burgwa kwa son nga kain na kundila na din kien burgwa karwa asan iuranga na na iwanga sikania ilatile na maallan kwe ela mari nas karaba dokye aske ba burgwa marrakien ke la sakenga na ela delling na illaji alien kai na kulu ine majiran do kwa no sin ai ma yana ko in kai nan fi ma majiran ban sin kilo no sin kwa al sense na fi ai sanwa in den itin asa el ya asa kya bana el itin al ini al kin kwa le son ngai asa kai na kai in bena na gis kamin bat ma pir jem pir in na gis beleng den ai na gis beleng al kin kwa kundi le ne kiyen burgwa karwa asa burgwa kai naye asa kiya ba istakilla albawado na masela na din jin yar kwa kinidiya na lompin ku ne makai majira kai na spirjen kawe gi nyi hangi ni akael nimpia man ko bi spirjen sa ba dengi tin asa ke bana el alkin leso ngai asa kai na kel na kai
3: ay lompin kan imbelenye yani real si jang kira kwa yang asa kain na songa kain kasi songa tarai or songa sino de stabs ya lang ribau na nes kila songa le na gisempia marang ila ya ila ya sa kan wana nes iti ila nes kanga ila simin dengil men dio idi ne ke ras ke bal den sursi den tobu ide de le a ko jojo swi na dog den en pakiram fi ne kira la la ila iti la sa kanga bokul bana yana maden ken ko fi ne wole riga mara in do asa songa ge bam lo in kunum na zinan tebeji abaden dio kam mitok aldi asam ba na gisingi na na ma ila ngungi na ila na kunum in ken kangal mitok le sial dual ungoide ye den kilman dio kilmasi mu abana na al kolalang na al al ini ki kilmasi mi ngai ni ba marang lombiali ngwa in yang in alkin kwadin alle sunwa kan idin ne yake den kilman dio yani kilma simo ken aje ile risi jarje ne me ila ngun ina lombi e nan belen a ki ngi ina ngis bar ja ta ngal wo geren kwal kan nin kiri na kiro zan kwa kirnga zikani.

0: paka jamin hun iske ngala ben bana jin hun iske na jamin dok iske ngala ben ba al ila do ma mes long lo sa ila lo si tarifi nando kidik ila lo si sari mira ngana si itir jain na do ke na sa ke do kal bajani
1: na kaza ka dok ine na modo lori ke ni na al dok da to le risimo ine a kabir al majaram en kabir ardem pia tulen al ardem pia ingis imbeleng al kwas ma kwa kayin na ka waja kayin ire na kele na girsa kayi marang ila lole man a alompin kwe ine aljima man bayan kwa al sunwan sunna ila iyai naja
0: yan
1: ine ne me wel alonkin kwang a kinal ka hojas mwaki na sa sunwa kin daran yani ine imbel ka hojas mwaki ilole ingisem pulngiten kin ka hoja al kawritin al yenkile kin songon khalisi idin kae al sunwa kae alan kwa yinsi ausayin kinya a al yengine girsa kwale sunwa kae alang kwa yinsi duwa kawa na ina longa bale in kawtiyi alang ilong aliye mati in kawtiya lomfi in kawtiya asan yinsi lomfi duwa pia marangalang kwa ngila kwa ngungile kwa yinsi tawakal dul na yinsi kengil dok aliye ngena kwa le songa kai inna yele ina dok gel na ma dok itiri ka ngito dolang ingu yele alwu ngwe pingi nas engwa sunga sunga albe inye neja a nama wele yido esang illo si tulle karo ki ka halo sunga kenga
2: impirje tulle sunga
1: nama nakile sunga kwasi ajima ba nama ki imbeleng alba kila kila kila
2: riala o kila la kwa o kila alkindi le swa kindi kwale swa gal sunga ka
1: yi aba kin se ka tulle skat ko bande ang ratulle ka
2: imbele ka bas ilong aisa imin kin kwa asa kein wala nyedde koro di nga kabe ba san kela na kinya kan dinga ta kabina dinga skin na sai na makin sikele na kai mara ilaya min tong na aske bakir bakin lage nyedin asa el na ini na badlon pin ereng sai alanye na ini mara il kiladin apala al kele na kai kan sinten kulum pisi wala sing rala wenga uke
1: na do
2: men kwa ala ral tok abu
1: na do mesin lo nyi
2: na we kilano ndi
1: in mesin lo nyi kin al kayon kotanga ge ki kangin to buan nas el al ne kita geba al kidgal yakwel zata nan de ilong na kele tulleng kwasi mati asing elba
2: egel ina na mat iding ngi ne gi asa pellet ajaimba kin kele asa din source sai gel na kin si jani al iurang age na na mari age na maragi tong na jem na dong azaimba na indo asa el na ini ye tong pisin sike
1: namas dok
2: namas dia bawle nas el najaba
1: dombro dogis impulngi digel in lole ya zata alkueli ya al asa ya dok denkil makuel marang denkil masbara si awing ya
2: egel nema ene lo kanu man si ay itake ye asa ke ba pellet ala nyesi ani inne nema inne langi ila nema ene kinsi jala idi ne kin kwa kinsi na kele na kaye mara ye pelle das ke badem bay langa na mel nyegere ki la ja
1: embe si lo lompi
3: maran kasi ro bay si longi du sa bangere nga sa asa erringa lomvi alvingi ne kilmam den dio ngere njegila dok yani nama ay jegila inya se kenga ni na la gutfalia ko ba se kenga na en nyetini gwenja ne al ka wari nga wa ba ki kilman siminja na den kilman dio are kenga lanja maran kin kwa dinga asa kayin ne kele ne iti kani yani yen asa al kani na al kawriti ngi higen kilman ta ya kenga ba kangi idina nungi sorgain nasi long alang jan nasi long alang ajaba nama au kenga na ileral si gila jaw wala gala jan ki kilman dio jang di jazi ba jagili ani kwadi akain na abanya alang lomping masigle erija yani nasi ngeke basin bonke na urgudin alang itti ilarang na wala gala alang ilarang al tula ba na ja
1: ila
3: kusse kwa na birnya kwa zan ya maral lomvi ay kwadin dombrele in kwa ya ni erial janni alang ila si jani al al di sa sunga juel
1: al din kil malek
3: al din kil magena dog ila ya si jinje ma tulle
0: e gen la kawa kawa do ye ila dum bare tabu kwan le kan do ye
3: na en kwae al janni
0: jago
3: al janni ila duozi ala bal janni aye si lom bisi na janni za ya na me ila ngui na en kwae ila rijiti al janni jo dimbar si janni al jelu ila dimbar si ala bana janni
1: kasi do besi lon tel ala ngi tirte wanni
3: e jago
1: ya na al bi mbo al lom fi ko lalan rintul lento leal din kilmake alan yesi jani nina kale a nina otto abajel na jegila musangan kien dien dien bulileal ke ngaman o kwebi kwe albikiri anangi long na kimbe mangi ila bayene lompi sikadia ne eji jegil otto kwe kwe bikirin dien joyi ai si long ot ya esak si dog babikiranga na ma lompi ingwalan del sikawa yi ine ale lono du ribiri itiaji kidin kilma sa son ajuel a abay lono skilma son pisa jamba ale ji jarang na yesi pal jarang sunga taray dinama ye allompi imbeleng a alang ay kiraja a alang alang kele uton assist ay kiraja na ine namba do kwela sa mosot kay trick a kabir be lono jagila na kayin si trick a ay manen elo si kurgule tole na ma ya ire kan jinwa kan na ko itrisi ay kira kan ay na tole kurgulo ay
2: amad we lalangi ingo so nga ire na jinwa ose
0: jago
2: ini
0: jago
2: kin kwa al kundili na ele bele al kikirsimo na karodi yembalba tenile kundila al kwa kay na kalwe wala in le kundila al kwa kay bana ki budu karwa ke la kwa sabur kwa kay
0: na ye gi aba jona jegila songa ngire kwa sabur kwa songa ke la kay yen itin kataman dongare jengela ji kweli alang se erikito oppu ira la duleming iri na kwa sa songa kisingul ideal bagale la ranga nam ming iri na jegila kwa nyet ka gidel an nyanga na la lole ya alang kwa ka gidel nama deng deng pirje la ide karal
1: kado
0: ga na duwa mana ina lombo wala lombi sai ba inni de ngiringel
2: yang na kana mo wala
1: lingi na majara mai gabir
2: ina
1: di jingo lele wala ngi lole o al ji nyamin a kwaso ngala kay man ki karango bang ire dombore sikke gilman dombore kangis in polni al kwaso ngaka in nes girs na kila kay ndok al kawajan kawaja kay nes girs so ngaka in illo kwaso ngaka in kay ila lole al yinkin kwa kele ne king
2: king
1: na karudi
2: yang ne yi majiran bayni kin karaba si al karudi dien jangara hilo mabat bugwa kin si al karudi illa ai si ken gerili ei bawi gim bada salamba egen na madoror ka wena asan kwasi kan gari kin kai na sen ken gerili kin kwasi
3: a kisen
2: jago
3: yani basi long a burgo wala gal riberial kena lom finton fago ali le duosi kania ase ria ke ba na duoye yani aske ba na kial lom vinden ken dogola kan ko kul lom vigan na men ko ki kul kul al kan al basur to ka na ji ala asa jambalan jamna lan jaba duo kerlan jo fal bang ile duo len jo al kiki an ko kul sur to bang jaba jo ile duo bas nyenti in kin ko in real kuriti na me ilan kuriti alan tan jangna dimbaran ze sai den jal yike sur to
1: inna na maye gelnes dok kidain si a kidain a otong den konatili alen kwa sursi deibasi wala nyokenga si icing karin alien en kwa liwanga kain nangalal iwranga kain a kaza sunga domi inna ma ilong jangarni na ji jangaren jingo icing kangar ilong asan kwa kain nas yensi kangirel marando asan 90 le majramay itirin tugo uro kwa na ma du siskeri alye kekiri du alye nyokemang wa yesi askere liba na in yela igel in al lomfina lan kwa na ina do igel do e jegil
2: ngo so nga kengi ne ine na ma yebat kingkara basa kengerela basare iuranga na kiwanga na meringa si kengerela wala kwa dia king na iuranga ke ba wala gal meringa ke ba na dok ilonga lan kania kayla kwa kinini dok wala ba kinzi delin kania ba
3: kayingela
0: kwa kin sa tonga ke
2: inna king ina wajan si do la kania
1: wajan si do din kania
2: ñende bu asa ke ba mara yuray ba wala wala gal mi yaa
1: egal nele egal jogas ke ba gima jaram ben worindo kan kanyu kiñ wala
2: e worindo gi wuri ni
1: o toye ina o toate ngwal daay mburu de hore nangi kan kwa sunga gina sri donga ke ba
2: batba
1: nati erikena ilona kwa o tokele kwa sunga nas ilona nas ko surkanye a illan kwa induo na wala wajanay ba wala iuray ba bas asa ridonga wuri ala nga kané ba ha ila du si
2: doning kani
1: yesi do
2: yang yani wajana si doning kani
1: wajana si doning kani
2: ne du asa ridonga ke bana ning kani na euranga na kinana dokela siki nga bakusi
3: na
2: doning kani
0: ega jim
2: jim yani ke kwa ke jalo ngalge
3: awon ga indogela liye ne ki nguo nga ga imbe kele si do kan ning kani
2: yani ke kwa ke njainga ke jalo ngal alke yine ongalge wala
0: na kando jim de ke jim ramba ni dal aliye injima e do azake ba asa ke ba alankaniya egal duo kan al surka sikire longete wala na kuroske
1: maradonga
0: aske ba elatinde egal anim ba ila dosi bolana makensi indosi banal masalan ewa ina indosal ewra idin na yike kwanta sen mas galsai yero aske ba gela langami na aske ba lamba yesi bondisa ngira tase kabas no kike langa rates ba wala egal ine duo tal ba koel alba jani
1: ne
2: jume jago
1: majara ben ne oton sogle al in kikel na in dom resinang a arden ka murgu sinesken otapul ngi a ye ilalong ki asanday lokang a nakayon otakensi ilong alandele kundul na kawreti ninal ine dombre kwa wala ilong balamba duo bi duo dok a deng el alba jegle din kilmang anaka la mamang ko ngila abes lo ska dundo wan mo ona du embarasiani
3: Lolo.
2: Lolo ilangai.
3: Ilabelago.
0: Ilangai pa. Iki dik dog ide lumpia sa inkwalang kona sa ila kiso. Namali akwasi kana e nkandog nizami. Nena lombal eriki alang ho e. Lolo, alang eriki ke nkora e. Nakangu, asa kwa ila tonka iti tiali kuote ya ke inal kera kwa do. Wale tari sewe kulku kwa te ya kwa ge. Alang duwa todokse ina skarungu lba al anyangwe wala mamangwe. Maraba mbwala ngele diyo ba. Anyangwe nge mamangwe nge laba diyo sa nga kiri. Nakaga seki de leso ngaki wi nema do kaw ngena electric ngone nal majiram ba ngi ngo ke ne ngo na yena en kwaar kwa kinota si ay kawrtingi na ay kayena kwali ngwa longala nyinzi kani kase be se longo tokiya sa kwa so ngo kumo ali long kinota si atikel kayin karabana limminka kayin futura kana karanga al kwa so ngwa ke nyina la lomba deling alamba iurangange wala galala nyanga kidge alkiing abanga kusingi a doxi so ngwa kwa so ngwa ke kwa kaina wajana ge kwa kaina so ndonga hinema illozi kamone kisimene
2: ingis long kin atara sipat alinen kwa marra jangarde ide bes ilongila dompresen kwa lompin kwa alkiana lewa nalu nalia al ilaya ilaja alke majira kaina kimu ine kan koge lompin kwa ke
1: na majira ke
2: na kila karabasi yenkili yeba illo majirakin yenge nankin karabasi kabe naskangare idi ne yen
1: rama jine bas jingo barang ri jundul
2: ekel wona sal yenge ning
0: yena ma dogi numi
2: dine ke ne kin wilo
0: kena
2: taran kiun ine ngis belang al kiun mana to kwa krenge na gele kwa majiral kiun ye ay longi ning musin kwa bial balu nya dengi tina sa el naja alking ni kini leso nyet apa ini kekiri. Ini ne alba ini ne naja. Ini nama espali di alang kain udang asih ini nang kau. Alang alang eribi erisi deh lole kanya. Deh lole karudia. Walau bayi sini alang wala.
1: Domi.
2: Ini beli sungguh starasi.
1: Dah beli sungguh starasi. Na alang itina jamba.
2: Batba.
1: Kasih bayi alang alang kau ini dah lele dika. Nako. Dai le lamba na magal ko na kum
2: batba
3: eh le le gizba
2: eh le le digi
0: eh to le
1: na to la
0: eh bas lon da to la nang dis
2: eh le digiza
0: eh na skel kam
3: eh digiza na
2: eh
3: ya to le aso zinka lon visi.

ki as kal nga ba da mitil in king ulail aiz gi de den go ana ne areng gar ne ulla mat ki kan ai ulla ki ingang ne duwa sinjal ma den kar ne to sabat ne ela asinjal wala den buru asinjal wala den wazal wala den abazal wala den bilkilin to ayo wala asbeba nama el duwa was ne bulo e to lay alang duldi de naji rijani nami alang waiba alang buta emba alang durafo elabat tulay elain sabo otang tulay ka marin hiye gis asang ing ululing arakumo asang ing kumo ing ululye ulul kerlay wala ulul dogman ka amba abelo na ka ka ayining ang nabelo na ulul keri in ayining ululye ngayin ilain na ulul uruna kiren tabung koro deng rarengel bo albe jigel na duola iban bilang in duol kwel jikel mo in duol mas ilain lel asan din kilma nga bulo di ay jaming na ji kajang na kiin peta randio na jagil gi lea na mas ike nga re kuing ringo rengwa kuing ala in usi awna tabun tulen ka dagan putingal ulilin paray dagan wo huwas ko awa kengwal kele era na kele na ikumi nyetin kinazibas inang gawe namas kien ka ikawle uruwa kawle na sikage kundi pata ki namakante wale nga kengal kwa tulen age na ina piyaba namay ina kurnyo dizi ki sora dizi ki sona dizi ki marga dizi ki ka di gal kawi nga di dengan tonga di ina piyaba sare mang namay na singkwa jiki jang haa kaal bain pilana haa bain pilana jial do jurus jang haa haa do jurus ay kakal do na haa jibana do tulala yam jial adang ina na ina nja na do jimbo namaning kain namaning kain namaning kain namas kiwe kise ki al ulla kang namamang nga nga si kundi namakaw nga nasing ka nga luli induwa niya etel niya alko na kamdura mukiya na gamin ko kisi na gamin ko al bain atasi na gamin ko dora i ila luo ba al luo nga na inang inampi inang namakain inang namakain kuin jarunga jingwa dayang adi tesin kemeri

0: che diranno la tour perché arriva il Zamboe.
1: Chi era Dinang? Era Dinang che mi chiese come pulla le dillo le gal che le ne come nabi yeng king is ka kauli na bi king ka bugila namas indio indio ka e king ka ge alba ka tulin ka ge na indog nam insan ge alba utka na ka ina no ye na ka kunjar no eten mo loid le kao niki abo puta ka ro botar rai dagin putting ulim parai in al podum beleng inalom bal hoy ing rappa ines khe se beleng marang na ki inquel min inele le tabu do areng keng ka ge angring ka ge wala mareng ka ge ne poli no potang ine ulmele na dwal ki na keng akwel ba sankala na aran sinni lalung ulu nyereng bay yenas laditin ajundi balang ding kelma impi na war ala in jwa in do sanga le kwel di kelma le do bara kwelan ding ad mere sare na el na to bet ya na el na kilo kilo bet na mbul dum yundi bala kilo abade har tulem bra do mar rengwa ki o na kumota na tolo linde ara kerel elain na kai mitle king al gis dai wo jundi de kai wo kunde na kai wo hello bal mitra ho ave mitila ari ari nyettin den dio ke na in ai se dai wo ko dembele long ji indio asa jamba duo asi ya jalmo wal tore jilo ne undul dile.

0: ta yɛnna kurum wa gana mu kele kurum na wa bɔna ayi iri ta kan kare le ke nyet ba na ma ka ke kele sɛ tɛ a na ma ne yɛnɛ ka we na ma su ka ke kɔli tia na ma su kɔli tia na ma ke gana na ma gal si kamin na kɔli ti na kamin si yɛnɛ na ma yɛyi kun jaru wa na buru karo na buru karo indo ayi san ki nga ka ke pɔli ti na ma yɛyi ɛtɛ ali durdungi durdung kya torik ɛtɛ na ma mamang in si jawla ali yɛyi na lon siti kun jaru wa in bɛlɛ sɛba de ara brɛngɛl bɛlɛ hayi nɛb na kwɛl ala in bɛlɛ si tobuntu lenka tagin putingal bu ululin parai ina la lomba al ulul hoy dene kay wala lakin mat wala mat chikan ki ore ki ore ndo ba ulla yamba a wala suru diwa ke ba ji no jun no din sur le ko jur se jerte arne na lo kan nin ki wo kay ki wo na riya kay do to doxi a kuti ulan ken kage jolol kwa kake kole ke marang kai mo zit ke la kage jolol ba ke lo kel na na ni le kago lo ma de le kago kwa na ma kake kole na ma kai mo an te mitil sikundi na ma kel na kwa sis kauli ne kin kwang kage ga ji ali pe kin kwang kage sikoi na na ma ye ne na dem po ka ji a longala na dok aba de ngara kren lo pun jarwa bom pun bau kawi ne ki akwal walam pun bau fi min ine buong ka gara yang pata ina dual ba duonge are nga pa gina angre ba duonge are nga pata ina mareng ba duonge ne ki ba kinge kwang ka gesi yundi jato singka
1: namasing kaiti ingisen wa aram bai ki won kona bele kimitil Bela kebetil kwa kitinye asafu wakalangana kirsinga.

tabung bago isang aldile alkiseni nga ala namang ayang alifa o bitul itnama duweting alde ang alde njay nagutin jalis kwalis kirkirang kya ayang de ang alde si nama dombarang ang alde rimkawe naskola benayan se nga kanye dawat dungal kona luka karya na al isang sokole kya nama kindombang rang si rimmen fya ye namas ki ring ungo kisi ring fya al kinuyi kagile luka mbele si namas inekele ala mateji kitabu jagil ailong asang isa si keljam narising naso unga kijalung alie fya ke ayang kari kwa alifa o de njay nagutin jali bas kwasi batule nga dinam barungale pamaliona sunga na maki kien surunga isa sikari kule na maki kien surunga njaya nsika gile nesu jaingo kede endora da intari tobu kungo na maisi isa ndari nifir jama fale te ala mele kwa na ala na mandeng usi domo kwa kito itabu nka gile isa na malo mfingri kikuri ngrisimo na makwari nga siwari kjawi na di isa na fuya fya mara na masi kwa njaya nsika jaingo asa yesi kelkami ye na masi kuri nke setena ngiri na kuro dina ngota ngiri ni ala ya firja nga sunga si fya den kelima ndurti nkwa ale na maru udiga nga ni ala ya wajana na roboka sunga si jige na masi male se la di njaile ni asa ki dan tari kari konsi kagti isa se bas wainga kusse ku ke ma jira na ferraki na kwala kisimu na ma kiento wala kaungi na manna kwadi nga na matubu wala nkane bela la isa kwa yana wainga na masya wa sunga na mas isa sin kiningi yal gut fala pa nga dinga gal na masin kiningi yesa lon fi adem fi ya na masunga si jige wajale na ma firja ma fi marang isa na maskar nga si waila jegi na to do ka balan tagadi tin jaile fi ni asa ki to tari ku isi bas isa wa to si turbandulu lufo na ma den tisi ki tauro pauri na kelsi jam ni asa ki da entari kari dumo si kungel isa ngal dile

0: namasin dine agi
1: karele kiso wayega ongal liya ala salla fingina swaile jawla isa namas majrese erginas medijama zaituni fugole yena ma ko iri jaginas yanga si barkenfia ni alba si yanga si barkenfia isa nama yanga si jundi nama iri nyanga na jawle gari
2: feria pa ko nyet nama yanga isa nama swaisi toyo wala fia ba ala ngi duit en ala nama yekwa yena ma kurija ma duwa kiden sur enala duolo nama ela ala nden jansi korong loleja dinele innama lomfin riyanga niyasa tuwa isa nama kwa yala ngiskayin kurunga faso amin kiye sisi nkina yal janji fudunga yenama njegila yala nwayi inna talajindole kurunga undinele yenama dokwa yasa mbita njawla denja wala bita nama isfaliti yal jufudunga sallay nama itungi yeta gasa nkwa nyeti chikurra jofo asa yesi kini isa nama kede nsuri nkwa
0: kaba jawla ang najayin duot na ikasisi etiel yabang sallay anang yawai dok
2: isa nama kwela langis kiin korona faso na is dinja mfisfia keda enjo ingina male ye nama kwela langis jantule kungo fale itle sunga ala jina jay jayin bach asa kituli nga na jami mfisa innama ye ala ye nkwa
0: ina ankana orre ere na aldi ama duodi kluin uru kelami nas orre fulidi kabangdele ela
2: alangis korona kasul na ikilmalule en ala la kurra jayin longfile ati jusa jesus is jin aldi insuru njofo duwe neseje yi alye itok ala den jansi kin koron ran ye bawgin abas ji esi gina na seje idin ala yen kwa
0: bela duile mikin altari baw na auto dirola babu kana mangi umelani kadora ang alsei na jayin doto doga ke balam bale ela kulin fal
2: awadin kilno ko lan esa senti al kin koron jaran ji ba jinin jum sija isa bang el na din jelle kari lon fi bas din kilma si long na ye wala kin belasi futwa tielba enara din kilma leke enara undul na ma jum di kure isa ka jisigi wel ki baraka din way kaldawule ala din suri jaranga ko en koron lol kadu en jangin tusu fala ngundi na magi sina ba aldo en jofo duna kureya do en jangis dora jawi kase duo gija alji joela lan kaen amin atji joenya lan isa si din jay lejerin ba jumsi ki uru wala gal ki budu ja ni ala ka betane en sitin bit awe kure isa kaji sigi wel ki barka din way kal dabule ala din sur jaranga ko en koron lol kadu en jangin tusu fala ngundi na magi sina aba aldo en jofo duna kureya do en jangis dora jawi kase duo gija alji joela lan kaen amin ama jisa sin je aldin jofo duna.

0: Lompin kwen derin. Luka aule bersa tok na manin wen ulejo. In jumon idenin jumon. Elatinen tasale abu namas kwa nyetinsi awamira ini anankien diregasi ankien diringale kaungel. Nama kiki nguongan kwa nakuti bankawe. Mary nama na Joseph alamba dem beslam le kiel. Alba yen kogul yen wala lota dok as kenyiba alan kungul. Nama bayman tugu kungul. Ite karabang turge nama yeina ne Mary ela.
1: Lampin kwa si inkeringi Jesus. Kiela lo namas bayman uonga songa si longala. Ila kenyinas inkien alien kenyinas kien uringa reita kaitelingi. Melek namas inkwa kabinga sekis bele tule dig ela. Ala kwa nyeting oto. Algis binga si diyo njopo dungo keringi.
0: Ye lompin kwey na ye abu apay. Ide nama meleka so nga jawil longale. Nas kwa na piye na lompi si donga inyel. Uyo nga namas surunga si in angal. Kao na dem baslam le ko na kagil kaenga. Alba ye lompin kwey si kagile. Yen namas duo bi duo si angil. Ari adiyen kagile na kel kamye. Duo bi duo na kel amye nas sa sunga pirjenga.

0: Wore kwa aisibonga na aisibomungo na aibendeling barunga kerkerle na longa kerkerle lo idle na bang auna tulengan dio bang donga gani oton sogele kilma gisonga simoy idina kenna sky di kibingang asikir oto rogi kilma simoy idina dok duo diwo ke na waji diwo alam bi bagil na gis umang senga kwa alie na daing ampari bara isa jago na wore kwa si donga jani.
1: Tulay, tulay, kibora na bora fatay, orre kwa kamungo isamin na konga kwa kital diele konga, na dongay anisunga, na kel nas kaiti intuskele, nas araka kital gilom fideng in kuro inigal. Indene.
0: Bara fatay bara isa na orre kwa si dongay nan taraz gani, orre kwa na nas day sawa kelkam, na maken na kago nas umang siyang kelkam idin na kise, aba siminke na tulinke na ruminke kwa bang kisonga taras kawya oto na makwela lang ini kirsingo kinko jaja kulal gi nga sine bulitia al kwela sang in kalung al siminkwel na dokal tulinga kwel kain jay ngale na malya banogi na kuro nasdai sawa kelkam na makel nagis kawar na dogoto bara gutfali na en nagis ewar kita zeden juru le kay na sala le na minen fie e banogi na kwa gidna karabanga da kibela na kwa kidogna e ferraba ba ferraba de samarinde ndarasi au na kwa kulen fago na dogwele langis inwa e kisense duo idal gis kinsi satellite le kel am alam fago na gis kwa ay barulay na gis satellite le kel jam duo de ze kingal na mes kwa na dem bodit kani alan jijel na king e satellite le jafo kam uni idina radio samar irinyanga na akwel ba alanji surmine njaw as jaldawle kangin kwa jamba marang ide ade dintuske alsitonjang dele menjelung kibora ina barafatay.

0: Wara kuwa kise dansi sawa kel kami na mado kwe na alanko na kai ngaldinga tulle ngalikari ki gutfari isa jago gutfari isa kise wara kuwa kien kilo sika keli na kien kilo nkamage asan ding aldi si kel kamwa wala gal kimbere ngasi na nama kwe la lang bamdig leko al imbereng alang dim bagi kwa kerengale jago na gizgawar to kin kise sunga gore nan sikel kam jago
1: tule tule ore kwa sikel kinga na in as in asa kaina kariba wala landuing tuin jalvak dalam sidonga ni sunga idin na miringela sunga sunga starasfia kelma simoja bat sunga unai lompi rumi ini na sunga sija kini ning na sore kwa kiel kame. Na ine na mo kwelo to alanga ni kirsingo ye. Dim bagi na girmo adigis du ari jitifia asan keng utonga jaso ila si ay sing tabun jare alangki kwa kirngang si salam surbay. Na mo kwelo alang ila in kirsingo. Kangi na ila daruri na tagatini alang utonga kila lang kaini idin na taudit ina do iba asan koro ela ro ba duo bousa na ki area sa wari kang nama dergis donga sunga nga na salama si kano sa sunga na undula ba marang kikin asa kain kilma ale kain ay sin tebun kausi nga naski eleng kwa angkain naki ele kering kwa namangki kila kwa alki tundu angkain debbe inan taka eni ay ki oto ati ele kang nas duo kay na aba keba imbele ngalang ba korong ang orofi kwa anyet ay kawe ba kong ayir kawe dengri
0: na denda kaya kanya ba yung kame induo denda kaya na
1: yun mara abas duo tulle bay na ba min o ngo ba iskolda rengel kwa abas ko jaja kay imba yung kama luwa ni si bering
0: ni iskolda ra
1: aluwa ni si bering hindi na sa ring ke na stas lekeri na kina ma ngwel ina uwa ani alkwa in sekele ino asa kwa sitas lekeri tiki tuling ila lan tuling si lompi kwa sunga ankel maaleja marang diyo kansi kumniti ila tuling si kikwel oto alan deng inkirsingo ye diyo asa nga jumniti ba alan jarang na jawar naski kwa ngrumi bay nama kwel alan deng inkirsingo ki sunga namas gal tabung ka usinga
0: jago
1: ine kidik namakai der na keng keng gamay nga na keng mandanya nga ala tajira kerea dering sa nama inkingi ji aba abas ajang kwe kame aba duod jang ala dering injirsing
0: ya namas nama utusi nama harakingi dara
1: Bas awas bas kauritia. Ina tori gala gelle akanga. Dio nama elnes na zingwa deri na isu kis lulla pia. Ya gore nga kwel ba yekwela lang kwa kiru. Nama kila lang el. Aba lubuna kwa I think duo dalang alan sita nas bara si jinga keba. Nama ki sore el na ila duo sinu gusuk pia. Ina man jwa al jiba donga ina irtingola nama ila duo si jingi. Kalas nama berne ye hilla na bergane
0: minas pa. Egen nana score ni gelka ngaldi.
1: Dai mburu kikin ayanga nama ilayanga ye na der ba der ki bara na kwa ala kirsinga ba der na duot ala ila dering rising ajang ko ba ye na kwa kita za kel kame ba ye si marang in der ye al gispegel lompi in sia kwel ba na na kurogi in ye kia sa ba jongona jigela orre kwa baru nyetin na taga duo insi inang kwa ba siya laiba. Atiki kilo fulang, kisolongang.

0: elle la kan da en baru walgal baru wa kerngale tullen di baka ukia ina kay maka ina ka men bad bi bang nay kinga siboy kijin nima to kala komba kin kuro aza yenga sitaka kila utonga samen kama kia kamba sakan lompi na yini na kina ma enguel to ila ungin sunga ainin kirsingo inu kin kuro asa kikan al kwa dairi ujiti kawe nas kaso
1: yani duones ujiti vyana njangite ne kielo to bonu numba amna si bellelna uta kurba
0: inina ila kilmam puyin alan karok do yinki pabo ila si ki askai matak
1: lakin marang ina kan kigavale ina do jinwati ke jinas din kelmatinel na duo ila din alai ba abai ns ko je fi abai jangi dine ki lo to bona nulo to bamna si belel marang abai din bare ne ji ne zizi ko je fi ana je ne ki lo to bon jita ga yesi joto inga san din kelma jawli ina waring ka ngi ngule ne ki ko to yani aba masalan duo digi ina sa mitil hasi jijaldo yani madinin kin go kilo fukanga ge wala tarin al kidia ki diem bele kami abaye ines ujiti fi wala yi duen kan yani jal wore do njang ile duo mun kin ki sele manan ba ngin ki to leben sur nga maranga bo bi sur bang kwa dia mun kin ayen skuni
0: le jia na sura ka ngi tiaba
1: sura ka ngi tiaba hatta tin dig en na bamba na en kwa langin dongani mungkin dora na sun butirinti sun ngasi marang albi masalan kwa dio to nin kai neki la dora inda lan kania na lomvi ine galin beren ara jundi bero galan dule voy ine ni jia si aye nga jungi ne gidi mbara sur bay di dine sur butirinti na donga banni ba hatta ati duori ile tila ati duori lomvi le fi dem ko je ayni lo idi negal ki ngasi negal gi sin ko lazim di mbara siro kituli ndalam ban ina al yero gi ki ngasi kituli mfiana iko
0: se na ila nama in long segal lombi ina ingil matale imbeleng abas ki duo korbe nga aba ki luli ala jundi balan dule kuro na sule na bema na aba ki to yala jundi balan dule foi na sule bema kangi idi na ko el basan ile kilmam puying
1: songa ong
0: kilma songa ong na dar ko yo ya paying ine na maka ngi ala orre ko abas dembara arivia ki kilmas bo marang abas duo ker arivia
1: en besundi
0: war si yundi na maki di kai ki na man kaying abas sol ela main bang yesi jani na fisingami na ni birisin tia do ban yesi jani asang ungo
1: na ma yeje kinesin dori ko malza
0: na ma yesi ade nya na je saring ya na magal jaye na kini to ngo ta testel ja ore du ande barale kilma idin puya indel idin na ye se atiel bal indele el dembarale in wakem piye algi kwel sasuma ninal kaye si wel nial bagiyaw kidik nama in low inu in duoye nakadeng kile wela san soga in undine na nina dalang de mamanko ai vyana kazi keringyala ye del in a living a packet duin bara in ore duang ai san kasi
1: ye lesti yani ina lang asti meling balan dem bara le ileri
0: dem bara le lang ileri jegil asti meling
1: bara go garib le mungkin asing ade jeim yani dual fal duang mungkin ayi mungkin nagin jisigis ko je jangal
0: na dem bara gala lang wi ganas ye ani ke abes duo ri yani ski gabala kwa ye na ndong ayri jegi alan te bujur
1: su alan jaldo
0: ki gabala ila bay
1: bay kilma lulafi
0: na dem ore do dem baragala san barasiki gabala kwa
1: ala woy ganeski gabala ko ega namu sweeti
0: namu asweeti ba ye in belangye kuro den ko sinu yala rengel ba in siye nena la jiwa sanga je ba na nama en kama jamin al garimi na kwa si jurup jingiti na dine nama turu ina ki belekele kini ninsi abade en kirsing sunwa ji eri alja ngi nanji ndara ga setas janga ba alka fimena na ba ko wona kirsingo na sinjua ka ngala indala ja kamu ngi nasin gaire ne ngi nasin gaire ne dingiri na nama ki oto sunga kwa si sunga tawakaldi na usengi kau alang beleke da entasle alang jirmoke
1: alang kulingke ya alang kilma fa alang dog yani asan surunga si yani ka kaminga asan surunga si ketia ke vitib
0: asan ketia ke vitib na gusma jel na jabe ngala makaro duinki pa buna kingi king
1: na na mai duwa bara le jan yani ka ele bay ngalu ze ne ji wore duwa ngal si ina je mere ba ding yani dual di le za dalang ne zizi ko je fiya fa kana mai ngalu ama ele duas arriba alie ne zizi ko je fiya lan ye wi ngene zizi ki gabala kwa jiza da ese jizi ko je kawe aba ilo ne zi lom fin tenge na se tulle jel ni matini duore ke erdi ke na kain kel male ke ka ki wore ko anes ka in email aso nga tarai kel ma ngandi en sabana ka in si bay ngalu wa jurni won sabai
0: jurni
1: ki dai wore le nga se kawla ani matini in guiti yalan duo jones barasi ki gabala jo ani matini in so nga ka kire wore alan duo jenes kwa kwadi ga kan kin boru mare walki on rengale na ya na digis duo ri fiara tulle ne siki gabala jami atigis giti fiara tulle ne ki gabala ila na mai ndu ti zenni ki bullying ndora
0: e ki bullying ndora
1: di dai bullying yare na mas inkan alan ji jones duo zi la ka ila kalila ya ka kalo alan ban on duo siki ki gabala
0: ina lombin ken ndomore ale dombere ta queen lemang na uwo musande mberun kwa ngaldinga Yusuf ki isu dembara
1: uja
0: jaro nga sokatara namas digbara si ken ai kira bo tulinge na ba ini duot si ala bikiri ine nama isu bikiri yakub nama el na tirijin ni fiya nama demba si kirinja rana dem baran den tulimboa dem baraka boa ine nama spet korkingi ye yagub nama sekia na dem mama lenya baranin dem bara
1: yesis koje
0: fia nama ongana jegira ila nas ayanga nini ongana maga inkwa tulea lai basan kidu imbara inkus makang wala alang itka nama ning kial dio tokuro ka erit na dengu eil barai sin yakojo ya fiya awenin nas kiye sulenki namagal kalitiyo namayin kwa ajariya mayin namas uringa dinga tabunga dem fiya ki wonga na kudinga sa dem fiya alan kilma lulla fiya alba el nas kai dia ki dem baraga la basuri kume ki gabala namas suri kume nama kole inda latane na kojo ya suras kaima ine man asan den din le aiba ino asan kwa ia tok au kwa dio tok si sur korki nam matar tok kai na saren sur si abu kong as kami aba marang aba kaunge na sur kirsingol kiye kin soga nya tingal aden ka na sur si uas kami ba wala aldinga kau ba wala skelel ba ki sare ati weri kan na do na do kain si do wala kan indala la kundi in tinasa ko nga ye na duo bara se kusmatiel ki bara le sunga apain ki is bara le mini sunga bulo ki la kilman puyi
1: jingo fel
0: kaungi na loto kong na skala yi jalum se duo asa kerrek lel in si diktora kaminga sunga asa ala den kilma falangi na lel si na ayendel
1: asa
0: ja in les yes sunga ungi min ki duo ala kerrek ko ja jale ke na zayi ne
1: lagang ye fi dines muin fi bara uniti za
0: ye la lompi don bare taurat le sunga kwasi sunga shajen fi ini duo bara si gusma ala jiba naji abes duo arivia kila kuru azang yesi ken kila jaso jia jamba sa jang lombi na ini enama ngi lombi kuru ho ini ji din surin den tulin duo kersi kasa jundi la algis ki koyo ja sunga fina igus majorte
1: ma ini kise ji warim bere tulle jo ina ison den aldiki den barang den baraye ina kan no min bagi alse kianes dembara sitonyuni kado ingalung inyal demba in wala dembara sibagi vial ke dio to kurol alan si yesi koje ya fiaba marang ile tilale atini nyelo to kainani dembara ile en bulong mungkin ile kilman tuki nasin korki marangal goto corona nya
0: eh
1: na dentin aga den ve ile duela li aga fingitin esuitin
0: sei
1: diana makafi na mo fingitina al woinga surma idin karse madik surma idine ko dio to corona se surma kinga se son kunya san kaitian a ule nandog e ile u munki nasin ya li khalas fa ilolen al kwa masalan e dio to burti na surma butirindi ila ka idin amin no duo to dog ba ma ba balan arivia yani madini ji jurona itin kililan jona jeyinga dimbara digal na magal itin dayin jene erin je lial babainga arang ay sikamu ilendalan kai kila ilan nyanga haddi ba una kavi na bundi kangal area sa den ko jej ba mungkin na ngari sungai ba matinin kinan ungi matinin bai mangungi matinin
0: dogalang din ko edwin si leddi
1: yani ko elaji jana den inan yani jirsin matinin inenin aldike na dogna yani abawan ko sur nam girana kai dogala sur nam skor kinderinga yan azina mukunde na ziyan sur korki
0: siya sur korki
1: kalan urona na ka na aulen na elekero albaski wata romro men ka na kania ile za da zaki kwe zaki dem bar korgi nasin kwa iya jar no na spilan zi dongolo deni agar wata ta mungi anu du jana men kwa na ka di ungi
0: nani
1: na wela lan o ile njama agala la ala ko ba lan buko mini
0: yana namaskai yin wala
1: ka namaskai yin na kai yin na ile lorin ko fa kisense ine jegi zeno kweti yas lomba
0: kweti yas lomba
1: yas lomba fa uto kai wala kwa na itai balan kwa de unzi koje jama
0: kare
1: wala den ke uto wala gal ridike ne yin den kumitiya fa uto dinga kai uto itinga gaza so maran kina mu futto ni gwen kel kelesi ne kes kalum bo kese ina uto kai kese ina lom fido in beren kelalen si indala ngala ka ba san ki tu linker gidi e yago
0: e kwe na mai long ye kinota nga kikas riginga kilombin den jalom den bele na ken tengenga si ai si jalom na ai bagi jaw na ai gi kurnyol kenga ko eti simang aba jamu nas nas julngiti pendek ai kamintia
1: ya do sarmang
0: ye inas lombae ati alam main agil hilla duwari la ke barani nungi arang
1: lal kabya kabel spesi gi jawli
0: gi bas jawli neji ay jawal ge yellow neji zata ay gi kurnyol lombin ken tengenga werik terere ge sasonga duo si wada runyeba aba duo utonga wada fi awol ariya san jwa basin jwa bara allombi le jawon lombin dora jawon idina lombin dora duo si eri wada asfulngitiba na lombin lombin ken dual lombin ken uto abagi fi lot na nya inas ke bay nu kal orre duang abo foran diwang alam batu leu lolo abo uto atu le aja wo datu le nya mba yusuf yusuf si kem bar nga ake ba na ro ka bi na magal de ki dig do en kama ba anan kwa gena kal de alba unai kwa sunga kal dia du di kalam bake e de mbara ding na kwa al karang nas marang kila mandanya sikuru full kwa nke mandanya si nama kabe nas kenge yusip iding ne yesi tulle kurnyol illa kila kwa nde mburu al nyangana kenga ala todo wa kaimba uto nga ba tulle nga le tulle nga fiengi idi nas mbeleng al lombi imbeleng atigi duo low ay low ba algi yellow uto nga se alang kila si tulle nga nama tulia api nama nyanga na burundeng tabundeng
1: deng kun minja min den tabu gae
0: nyatin kembarnga lia ala kele den tulie kai kembarnga si ai sikwa alwar eduo hokya nana imburule ala ela ni nyanga kiden tulingi la ni nyanga namang abakuri apa pago atis ken dale masi inkwae abas donga petviana singqual anes nui rembia kem bar nga singoro ngoro nyembang kama
1: fela
0: marangye el na kem bar nga i wozel kem bar nga lokeli kawe namas mangye tu nga na simbeleng lokeli ala bawba bi aisa ujiti are nga ba maral kila ujiti
1: lompi
0: al utulefia kwa nyetisi kasi deli nga iba kwa nyetisi na nama yusibi de njurunyo na den seje ilompile ila ina jundina na kwa marad mungkin nan duwe kwa elombi al keza ta na dengen birsinga atike kin utonga nina kin kangin delinga la lombi na siye kwa e intule ya indigiti ajaba na jijiti kwa nsi jau ye jia lo to jitizi jau atis kasi o to jiti ya ila jitizi ati duwe kwa ejegila nas iwi na sare fingine jisifia
1: chumugisa nye
0: kasi kila kalta njerengel wala lompisi wala din surisi na jijang na tulle kya din tabunga lanja na jijaringi na jiti kwasi ja na si kwasi jiti si jul nge alan kawa el kisini lo mengalia
1: kise imbere so matarai na kwel dugara kwa kangi anas ingusi inan kawe ji mana tu gidi mbere na majo ange sinjwa maidi gara lomvile kaungi
0: lompile nin kaungi
1: na alang lomfisi kingo hata kaba engolundo hata digi lomvisa jelni ba wore do lomvisi ine maidi alanga jel bane zi koronga
0: se
1: zenina din jalon wala gal kingu to din jayngi gal kain as lomba alang ki lomfing den ere girgel wala gal lomvisi lomen yo kangi ne kay nangami idin na lomvi domo jundi
0: se
1: na domo ngal jundi jetal ayi duwa jan nay kingol baningi ndwa lomvial domo jundi ne ken domo ngal dombore nina nina nige maranga ba kel ne jingol kel dombore ne akilal ke tori jawli ne nas gujja gal basingi ndwa kasa awli ba tayb ne ji alsin dum ngese
0: kwa en kam ngalang alan duiting aldija aladin dara ke ne ji jawya na dombore akin na mayen kayngi na jurgulo kweli kwa dinga mungi nan loin kelivia al incoming a aba ila domore sija tulia alaiba na aba ila sija tulia alaiba ya jonas dinjuru le njasiye eri al asakona lombinke denka ina tulia ayo denka ina tulia ayo asamin lombinke kona lombinke wala jiza ja dinjuru le sanja lombi utonga dinga situlia ngafiba lala
1: hatta dinjiz dinjuru le ndara njaringa yetulia ngafiba egal ya ila nama jis injiwe nan ina lomvi fiya adigis duo gerenes imberen wala dombore lomvi kere lanes imberen insiala jaba kanye denjuri la selva
0: denjuri la selva dombore le bulon
1: dombore na inye lomvi beren inna lomvi beren duori la kena na nama serenji in lomvi jamin inna lomvi ay nin dombora unne zisi dombora ker lomvi inden jitimberen kan indigene jiwa njidi zuri jiwa
0: kan firje kai kama dil ani na mamanga kuru umiti na den ko ya bas ame mangan sikwe nama ke bo na kori uiti inal ba peteni
1: na jinzi mut akini nya za mangan ko
0: e az na ko mangan kirel na gen kuru sibe ngam inal ba peteni
1: al peteni kuri
0: e al incoming al peteni in dombore injil na taurat man
1: incoming egal kana incoming aiza ne bele
0: incoming ana alanji da ki jona jegil namaki incoming utuspuing na le adenja utarai
1: ni asta nazu itel
0: ba ki incoming amang utuspuing na le adenja utarai ine kana mawela langi tiri keringa unge nas isi binga le sitimena
1: jawo
0: nas ki dai mborungi irgo ki dai mboru sunga skonga nas derkai nama wai kibara na saba duo si jingo kinge algi kinga kainge lengale kerul na kinge ala gisko jo jena kawe na kongi na kuyegi na kingi king ba imbelen kilo pulaga marang oto aba jaunge na jegila kilo pula yen sur si ba inkiriwe ni na sa dei si duo andirin irtu alang mata raja manas ani yo yen sur tarang kingi na kienga kamba yen sur kinga si ingina asitok audinga kungale longale marang nasin kumeno hakia kwel batarang lan kijin kero kikin utonga ala kwel kilage imborule ala bi muta jabang nan ki muta jaka kiki angare ma akamba ine ki inzakanie sare adigi ka ngena kakire ke ha alan ko na duka bon wala insikanie alan diele in kago asang in kago lan siyang in kiwe der ye ala e balangi junina imbarule kay ngala Darfur kriya al kaungi na kirsingo kimale na skay ngutonga sikibele arrakani nal dine turi na kibele keli nama kaungi na sur kaititi na kirsing kimale na surung sources kelkam ay kaming ay baming na kien si koyo yakela algi si en kawe kela si kundisi marang kwasing nas inkiwe ina lalom balki kota en alan tagad dain ki pakabun marang ila yaiba ala ki dain baru ki na yeng kwela sana tagatini asan surkai in ati lonna ki panja butule na lombi yesi ki panja busis tawala dingi ma isip ala na manke mbar nga inan kawe na le ayaba kuria nga bay lon ke mbar nga sibat ala mbay koni e
1: yani bam kan ki peba
0: e ban ki peba mara yeba pingina jegila na manko bl as ujiti are nga ban doing iri mara lon pi ki la jitiza da
1: al pingina tele
0: isip ke mbar nga si faso si kien jitinga kila na pingi na burungu asi nyatin si durin jofo ka ine oto algi ati oredu nga ala oredu nga na lompigi kurokit iniye na kila kilo pokal urkeni gisko yo yena mpia taga kie loto kou kien kuroho nga geba lompi ingi kweli alan tabungjawe na rumi oroja ala yena salam keria kiki ki la duo jinas janbay nalan ko apanga illa kiyanas kela lolo bidi yang leide ala bay ki la duo ala amfara bay na taka loto bo umdala jang wala chek jang wala jure ngandien te bu jang wala kingi king buon sina sur bersi ila selom bi ko
1: jidi si tole la za jijang yesis jwa hatta dingi jitiga
0: aldi ke ara ngam al berudik le na maro kena ronas koroela izene na bareng ila namas ko roaso koro ke namas kwang wai tola undur kwa man ki eleman namas kawintia wai tol kersela kersela namas kanyana kuritia na turba kurta na ide kol na turba kurta na kuritia during nama el naman kwa alang ona agil king kwa si kai ala iruina namas ro ron tunglu na manyanga ila na mabulo na loke na kwa dele kendeli na ide na ro skurompi na bo na wale kwa siteria na wasin kwa kinzi albundi kinwa tola si bundi bel na hila ko tari hila tarin si hila na ma kiyenge na ma muskwa singa un bayin bari abandi bayin lole na ma kurunga kande nas dirbo kawe skuburi kawe na kila kendeli ine kana ma yamin indera sa yenan songa wa
1: le duo tok allon vi jur te in
0: ye
1: nyanga del mal bouna ine bouna ko agensi ani ba jonas usi min den karin jalon illa
0: jona hilla
1: jona julo ele usi julo zenina al asiki kan ene gersin inama jimitiri na sin jaro di oto aba erike jona ele riti min karin illa ken kingale joyi ne jagil kayne dizi le riden den ko jundu
0: se
1: liana makaja na mahali jagil alang ila ko chichi jase
0: aba tagging ki kwa ankor jindeling baji kilman puyin si tabun jabiti na joyingi na jirmo
1: azamba
0: na jaso suras jaimba na kinye na chatin din sur kay na lombini na din kilma kay na din juro le kay kan si tare ajaw
1: in ko la ngi simpali maiding hatta din ki ganna dai burun urukaldi ara maidin jiza tal burun si janna in ko buliti anji gidin suri yon maidig di suri si jagil gablina zaina ido sa jagila gablina ila tari sa jagila undu na zizi ko jofi jidin suri jagil na jidin si ko jojiu liana ma jangana ila tari si jagil ye jizi ay yani zainal kin tari ngi yanki di embere kamia aba janna jawna itin din dormi le riedi ken undu na tolaiba ala jangana lo nungi jana nungi jangana ila lo si juma si jie ke jizi erila undu na tolaiba fa kese aboki in usi agul kelmangale duo fi dine nanzi ringel mutu gin uto ngal kay min tor fulum
0: bet fulum ning nana bay long rikena ngaria jiaba kibai manga denkawe dieng womba jijang imberu manga sakwa nyetting kona inkawe beru dahin kika inkona ting nae ati sol ela daengele elen kwa nyetting si kieng nunga dara kundula ide ala main sol amina ki sol en kamwa sol en orokawe imberu alki kai kona ye na dele ko jojay ndela indelinga ki ala na mangi lombi kurokit inie ala mal asaf kwa kelikeria lakini ya keliai ba kono algis ujitija na kawel balangi jizur jitiawi ila ba ila na kadele njitisi awel ba na duinsur le awel ba wala jitsi aswel ba ila keliai ba kadiga jitisi basnaril awel ba esanja
1: Mama
0: is going to be a little bit of a
1: little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
0: little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit al ji atis kasi duo ujitifi asinga nini yalangi zijitifi na kana sausi asinga sabe gol
1: yekanzi kwa ile duo algis kasi asinga sabe ko jofi anas aso
0: asinga sabe yan songa la ye in lokala jango ya nas duo se asinga sabe aso sabe
1: je gen no simbele ma songa la gal haddu kana doing hadli mateni butru se ko linga sangin kwa kaduin hadili al ago
0: kaduin hadili al ago na lombina ma sin kwa ye lolo asinga sabe alaiba mara alweyenga sabe asinga sabe
1: ege kanzinna gwal asajaldo sabe ziki ki weyenga sabe
0: nalgi lombi alaji njam kasa asinga sabe ngen kurwang na lombi ingis benen lolo ka ayla weyenga sabe asinga sabe ngen kurwang e ore jungi la simu ngene jegil weyenga sabe asinga sabe ninfi ila yena lombi ingweli asan kilma injay nina dengila alan si asinga nina kin duo itsi jaw si aisa jisi korompia kangi idi ngai ba alan jital tile nge na diamond ko aruba di ngiri lindia lolo eji oto bajel na ki duo ber aba jabwa na duo asinga au anguta jani na as jawla ba alangi tan yiro bankari nga jallo
1: bankari tiwa
0: ngene nene duo kideren de ken kurwa de ken kurwa skeba kiki ber derne ko ukwela lambero
1: aywa
0: in duo akwel ba lambero
1: egal ile ya ka bas jar sines leno simba su kurwa
0: jona injo asa kuronja bas de muhim na makai inuna ila der kera ki nama ingwelie kwa ati incoming alkali na kalunga kan nanki ana ongu ati inkaminga eridna kamya baki yana angul mara ingwelie alangi ladde alangi der ker aza mungi nangi kwa algi kwa dingan nangi ngul in algi kilma simoy ne kilo pula ala kayngare ma kayin wala kayngare ma ge yen kaungi na sur kere nay nan kusele ye utuye ala na dimbaran tonkya Nas boiba. Nas boiba. Namas dingiran ng osletio. Dingila fegel la wala fegel ba. Najie atis din tong koroki birmil jeng alan taga fusin jingi nas kati jandi. Kila si namas swingi sare ning tau seka nas kutumo marang kin kuruasa kai na kin kuruasa kai doin tong inutusi ilole ausing.
1: Soy.
0: Ki algi kinkwa inan kana na mai la cinema yamin lombigi kuroini ki algi kwa inan kirul koro birmilin kiskai inala kwa inkama utusi asabaran mun iru in mitil de loiva na longa kuliaiva baramun ki kasinga pubana area saiba na der alning ke aba dulling ko ya saiba al kibara
1: kaba kiral
0: na kikwel inu in kelma kin kurwa saki kelma kay ngin no asan kwasi kaso na dok si sabur kay ngin asan die mbele kel kam na kien kimale kirsingo kibegi aba elasis kerikulo ni kien kirsingo mujalan kien sur kiru lala kia kwel balan yien sur zata sur kiru
1: fela
0: jutumo na kila doraundu rumi kila doraundu inzi nama kangi na kaming lombia la imbeleng injil matale ala imbeleng asang dua ba kwela lan alang urgulo injil mata itne no shirin wado shirin le tamanta sharle itne no shirin wado shirin kenga yanga abajo ala lan urgulo ala lombi imbeleng asinga nini alang is duo kojoja fi ne jinas jausi na imbeleng alang si asa alang si weyenga sabe asinga sabe sur jaldo ne jegil kila ninge ine kina wan kam na may lombi kuroini na kwa dok aba jonga na keljame kwa sunga gena in kam ngaye aba foran yo jay na orren akeranga kay na ze iso la ninge na in kam aba kin orren an yo jay a so wasi anan matari kilul alba jungo erialang ay buloba nagelie intulinzie dio san kumni wala kirsin woni
1: na
0: faal karang nas kwa kerngo ko fongol ma kidelinga iba ino alang ki kwa nga kerba
1: egen na dogalang anisai alang perdel sai
0: oto abakwa elle kerles korking na kaduing elles awla na ingwa alang o yoga kinga si di enderin aisa di royal bel binga si kaya sa kore ni bikan ko asuring alabang ila bele se bank el kama maraba duori gi di engel na sa jawla na resim bay kama ani asa ani ngan sabake ani asa ani ngan sabake ine kinama nama en kweli nu lombin ken kuro kila alagi inni kila se asan tarika na rumit ke asan sare kayen do wala siki kayen barngan do wala ansai nama ine nama ridike na utusi asabarande muniru riya ke basa saiti marang duinning oshin ngine ne na abua alang utu jelela sbiya bana ile tige digleje kin kilo fulase abas ki akir singoba kin mandanya ngala dering ke mandanya ngage banke inga na moto in orelikia sare indigle kafa jato indigle kafa
1: nelakiti
0: najie nice kirondeng den lawa dindong kundie kanyundines kaindo wala kusele
1: kanyundines kirondo wala iro
0: egel kanyundines elena na kin nasele kinjira na ndo wala kusele na mankingi zidok undul nas ateltil
1: na
0: dawanandinong ana wa ila yena tulle ay
1: kisense bara isa kise worekwa mitila ki koranga sunga agistan maranka da gole lan inwa ki loling hat kilo mitilan kansa na dombore ngaziza da kurgulba kilo mitilan kansa asan ki mitila si kumong worekwa daim baral gis mitila inan tang ki mitilan dio kage ni jijaba ni jumona tullege war radio asan tarija kage ni ji injelwengi an sunwa taga tingay neska alngi ba maranki mitilan dora otu alang angi nes sunwa umong na alang angi na wari kawe ki se war radio din surjingo uto ka ni ji dere jirgin ka ji alwar radio njang ne zi je ni din surisi ajingo ba kan ungi neska inikin uto wale irgin na incoming mitelli na angul na basilong imitilal dello ya ile duon bele ko kelala jamba algiz ye gisi kol derengel neske belil marang ile duo algiz hadir gisi kol rengel al dem bele kel jam liaba jangene dirigin ko enjongo din juro anam bafingi na tarif ya namus jumong in duo kolal ba sinezra marang so ko te bugwale ngasan alla marang ile duo ese ye gisi kol derengel ni ken kol da bas ile loli agintia urekwa kiseki o nekin kain kilos ilole sunwa kauli na aunas utonso ngasingan kalung idingas galumba alji juel alangdin jale jirgololo aunas idin jalung asanji jalung fa iloleng auna kain surungasi kaunginas gutka maidi gabis gidin suri gujjan utonga kainas gidin jale jin jumang abakadoin jale a kataga duo kerde alamba agil wala gal duo kersi taga samba abaji junduna sinjamin alan sika filansi ken korona aso na undina tulle en maranji lo ridin suri las gamba fa angemba fa in nama imbeleng lomfin ken domborangali ingis fahaliti maidi eriaba ke alan din suri le ba den jan din tong yana maka jana ma jonus lo kertaga wala gal nas kol galia ozap kida ma uto ka ina ka nama dingi se ini al din kilike jundi ka kiwere kwa nama ka ka nama janina la karra lojelu fa karra lojelu ngila yenes kinati le mo toki uto ngali nan kai ay jundi abalan kin tijel idle ka go asan ki gan suru asi kiu ka ngene ki kin uto ngali inan ka fa ore kwa ki se kai ngabongal kai bara isa kai ngabongal kai kinga dinaji belangi mitira jingirji na kai ngalun ilal sa sunga jamali
0: che
1: hatta lomvin kwe al surule nga efago belangi mitira risunga
0: che sunga
1: idi na ngwa abas den wori kwa den arala nga baramba idi na mitila nga rado aberengel fa illo linki sense kelma gisi moy ne zgi mitila nan jaldo orre kwasi na orre kwani man na dual in halagale yake ngaba nantinle duo idal kene ken kan alam ferravia kwa kirngale kan ngumi idina dog in mitile nan beren erisi mo al zgi jumana jami ditinin ala zgi mni bake al kaja al ferraja kimbar
0: ngale kwasi
1: halagalal den eri kwa kirnga sijani asanyen dog jenga tulenga enan kin yesi jang fa ila intifali sijidin suri dalin ala jolba lakin din barakar si dogal jol kayin sina kirsing namazdan sawakel kam namakayin awre kwa nazdan bira ilita bungawo

0: lukale
1: asogis amin wore ko yene corona dan sawokel kami wala gal kai miringila na kayinga na namas do kayin ki majram bayin isang nas da dan aldi dun kanni na kise uto ine uto sunwa gis fali na ba mu sunwa kayin nas del kiwiti kise bara isa nama well dogalan jawenes illole ngirsingo kin utonga algis gidiyenge ne ngirsingo ati ngwalan kangi medic na dai ngore kwa kain surungalim badinga ka kiyal wore kwa kan gidai man ati eri janki duo wala gal e kati ne ski duo ban alan jones ilo duo zin jo ka duin tas kidingal kina gene dai kina ngal ngoyal jena eri kayi
0: Elimba tari main.
1: Oh ya, ay ninja. Jualan nasi jua wanin janna karayere no konga. Ko jauriti wala yani korang kin ninja gil tep indua si alang agil atis ki indora wa. Iye den juru lang ay nin kari. Ma din jualan ay la dua si giren ja den juru. Na ki imba ma ki jagil atis imbele wa na ye den juru as tira ba. Asan kere yang inens nondangi ereng. Na sin yo anana mas inden juro tire ba san kerela idan kiden juro duitia ina na mai gol mai dinga lan jilo duo si za ta den juro ya munus gujjana si si den juro jiu ka gane gol na ka gane ir
0: in segang reitan ken kinangan ken ko yana ken korna nama tebbing irin poiti adaim berundeng den derle mandanye derin deng mandanye sabakerke namaskin asi namaye kwela lang alang alang kain pula na kain zeta kuluna je kenga namaye ngwa king kwa siki kasi ngumo yati duo lo kenga ta taga jabula
1: yan jabumba
0: na abas jumo nas kwa rikerle kiringole
1: alas yide ka king jo alji
0: unge na zengo ipap albanu ba ipa ye kain na makien wata abona bina ma bayna surbe kadoi nayine kya na ine kiting alang jia bas abai la mandanya deng arajarang ai gi surkor ini ne kiyo ta bo kiting alang ki in barabero din barasi in riajae tara in der sikinga si al
1: mandanya
0: ali la mandanya ina score ini alak ki solongan kereng Nama ki otan kit al kuel daim berungge nyeting. Adis is batale akai. Insa ke al solon duan jang wala al orre duan jang wala al kuinga budang ale jang. Kabat dua tali imberule jang. Na at alang in is batale an deng yutumong. Deng sabarka. Kin si tala letil. Doing talale namang ila kilo pulang ala den tundule ke namang ila duot na ini.
1: Duo na ila isbatale lundu.
0: Na ila duo ala kaya ngotanga boa na isbatale ang gitsa dele ke ingi. Ingis beleng ye. Ha, jijalom sa. Aba ele kutumo. Jisi kienko ala nga iskina alba ala njeri. Na jia ala din kuyi itin kwa angile buddei. Jia baki la dua benga bala tundule ke.
1: Tagala nga jala ba.
0: Jia hai na girse jaba kangis kinga si jumel. Na kaine ye ay la na kikin kwa anker. Kiku imbar ngang ye. Aliz bat ala da inye. Wala jien sini ria alang ko na ila duong ke den dora ko inge ala kain kamala dele ke inga ngisiz bat ala tungo. Ine kina ma inkaming. Der. Ka orre nga kwa sur. Na ina sa ayangan ni na kinonga. Nay nala ala kwa yin kama ki anindo si der kai ki ore vila nindo si der kai na undul na ki namang ki ele vila nin kwa ndo si der kai abiyoka lompiye ala imbeleng asang asabe asang asabes duo si jaso na birsingo ki nes utong aski male ki bagi na ki surin girmos testes ba ila tenge kanga keba daimburu kan zitaria indelemba kanga kurgul balance tenge akela lansi kumo ila la ringkang iringi
1: Na iye gal na jila domboren de za to le denda kya zama.
0: Kain do gala ala ayanga weye na isin den war in kay ngino al kilo pula gena ikinga sikirwe. Kaunge na iye ngoto kikila kilo pula ngena al kilo pula keranga sikirwe. Ya kaka jurungain. Ine ki lombi lombi si yani kolaskom sunga inu alangi ringi la iring ini nas ini nerbetin deng arak kwa sunga in kerul kie algis
1: king kwa jaja erbetizado
0: kie na erbetizado algis king uto ngasi nang kwa jaja
1: kan main digi kan ninji mo di abazi erbetin sala si jumo kamini jay erbetin nama molo molo ya nama jonal lo kerja mi alang di letan ya
0: nada kedek mang asa kirok doke kainga aba subuke na so long akien tundu ales ko ekay na den ton kania walga jurans kay na kande ko no maka mala kam kalo no bara kabana kingi ki na kainga ki elengo akiki enduzo an kania na kien toran na kien ajena na kien ki atiki orrengañe tintaran
1: Egane yendo kilo fuka ga busi din dia wala.
0: Hasa nama derin de mandanye ela. Nes ni le fagoye. Naka orre duong al kulim beruai. Ina men ka kifu ko ang dok asa der kay ngalangel. In uye ala kilmale. Ala kilmale ba jettin der bi der.
1: Nay duwa masin widi egal karok kidunga bankore.
0: Aha. La ki domorenga kwela lan kurgulo sunga na ring iringi la ini ayelo mbi sese enter alang injurble kuro la na injurub ini ninjegelala manda nyeba ke mini ale ke bobou na dar siria ruging nas utunga longa keringa le buyel
1: jika ngindogi londo jibara ye in londo ye torik kwa king Gua musa mborung kwa. Nama ila borule kain aling kami ngalfur kwa mborung kain. Ila borule al kain. Nama su kujut sasunga poy. Na ila kujut yang asa asa poy. Nama maranyengin segel ngal lompiki.
0: Na ila ye taranin sperik undul.
1: Egal kabe enaka walang ila kaungene kile kirgo. Yang alin segel ngal lompiki. Kile jige ngal bulja nama su lompisi kwa lakwami. Jigen albul jana mo lom fisu kono ko kana ma nina za ina singal didi ziti me aba ki ga surma ki ngola lom bisi ka ye gan no ko bus kumeli ne burbo ko mungeli ne ban ka ma lom fisi ne skumel din suri si ji ngola ka inal wanna aw lom vi ilala sieng algie ka zi via ina kila kwa alwo musamburu kwa kina ila burule kay alinkari yifur kwa mburu na silom fisikir singene yin segel nya lom fisike ki ngazi tor kinjiga la lambera
0: ina majingo tulei ne ikaba turuzia na njemu nas uru yali
1: uru dilo jaldi
0: kela ngame ba marabas donga iri jegi ine Lombi kasa kijara kain abai terija isa anang kungu melena salom ba isa baina keri ka ba salom al kuin kona ina keri mara basingin mara dijemu ona ani hai jendel ani hai kie
1: anendi damu ana zdoa ina
0: ani buai sengwa ba
1: ngen na ani hai
0: na mang lom abai dombrasi sunga kurgulo kuanya timbal lombi kame lombi na in lombi na lombi maran dombore bi dombore bais lompi digging kona pulngiti kie yekie nai beleng na ki ala kering ani hai silai wala lompi segan si inama inko ala lansi kwa dombore ngande jurgule le kalnga jamin ye na kwa jurub jingiti na jiwi tagatini alan duwa den keringel nama singiwi kriya ke bare mu kriya kain siya sa alumba ininga jiwisi ken koranga kinga sanjiwi
1: kidik dok lomvina magal Iza kana ye ingwa ka bingezi algi du injalo le ana algi oil.
0: Algi oil.
1: Algi oil. Nalki in kojodle kang in utundio ne existeri kau ne hasa ine in kojodial deldile ke dele arengel ba jato aigira indo jigo gwan
0: ne in kojodle arengel ba jato aigira
1: al deldile ine kangen ne inga mase existeri kau
0: ji ati
1: yani mitil gane sami
0: Ya to ngile ai gisin jobo mangal oto ngile
1: oto ine del dile kanne lombi kamin kumel zine
0: ine
1: wala ye alki giden jalu lefia jonde gelang yani den gilma lombi al ye den nulu na to soga uniba kelsang ami alan du al ye den jalu lefia alan kwa kineski indora kergitia niki indora kuyeli niki indora skoje kana kaji sigis uru aldi Niji kase lola jere baji du lomvi ya. Ma to ka ba uru aldi. Ka lomvi si ay manus uru aldi.
0: Ga du kersi.
1: Egal.
0: E na may
1: koel. Ma to teri zi din kela manus na.
0: Na ye si ay ba.
1: Asi niji al ka lomvi amin. Ji njwa ka isa amin. An ku jumela am ku njawli. Na ma le ile dilo zi kel jam jere servi.
0: Sei.
1: Egal ma to lomvi ka ye si ay ba se teri aw na ma ila ngenes ka zi kela amba.
0: Iji ji jalam sa asidik ba perikai duindi tan kelaram nama UL na turo nama Jabir Runyik fia iya eleke na kiki abang perik na bai lai na ide kena u alang aboy ko nama iya oi bele aba nama dirino wa dei balansi asanyi kagal nama ski kola futte Abba kansi ya nyinti wa inga liya iya woi beleng na abba waya beleng balka deen tabunga. Ine, sanga di ngamang, duo insin jau nge liye. Ka interi asa au ye, kisi ine sao. Ne aslan turu lai wala taga belekela. Tabi ya iba, ino alan duo turu a iba. Naka yesi umung nas uru aldi. Al kike yang kwa na ina steri au.
1: Ay, amu nga ina jiki kwa nga inga.
0: Ege na steri au na uwa esbelemba. Ine, wana ila abadda kiyo. Namun kena umwana denja lo miho na ye aslan duo salai bagan. Mati.
1: Ege maindi kikana bele.
0: Anan si kaula nin kekire nga jay. Aba juta ji, dutan diyo jeter.
1: Diang
0: bay ngayo. Maraba dora terre jilong.
1: Ani sikin kala to leng agaba.
0: Eria imbulo akeba.
1: Ani ndia ngayibo.
0: Lombi. Tarik sike. Kurra. Na ketingas beta. Na kies kwasi kwalang indala kilongi. Abba ilale juro. Jibo kusenga si ina jau. Na abba kusenga si jau. Ba kwasi ina si jau. Na si kwasi julngi ti naskiwiti alang kawe. Indala nama kuseng adar sungai indele nga lombi indeng den jaluming waring na keng ketingam bagijang waring. Ye inas dar dulding kwe si delding diyo kojo ja. Barang ala sungai fi.
1: Ya nimes kojo iririm.
0: Eh.
1: Laki marang ira kojo le taga juriti.
0: Kira kojo le taga juriti ba. Ine nama asang alantani den belele kaungi. Lombi Yesua si asa namang kalda wule kaldul. Aikwa, anak kalda wule kenas kaldul ila. Akhir belang aikwa. Ba jawil. Kien korong asi jaso si. Idin ni ye ngas kalang haba kaya na kawe. Na insika namang amiye. Ka.

0: gut bia alan dorake na tirimbila alan si au na undul ine na gut fi na fingiti na king king king king king kaita ati sungai ini alan alan alan suk tu leke nas jani na jisi ismini mini akit undula alan idin tab jawa ya ding algal tab jawa ala jurnyo nyeting ini ungi kanas kila garem kor kindeling na ira lalangi ini nama nyanga na jisi ingwa kal idi ngungi na oela lang jisi imbarule urung na bas ka alum kingwa asa kal ngaba na ma idi ngina na saf wada kwa le kare main ka oela sang ingona na awngina yen siria na saf indik le kare na hilla dik le kare ba
1: e di mere jamali ine di mere sunga jamali marang yo to abajela nes metil masala nes kasin jamin ji in safel le aljerel koro hila warta gaza ma jome ba le sabal kurai mara aljera neska in sabdig ling a asan war e jen nes koro hila jome matinin dola si burjundi elalin dola skoro jen kana mes uy na may walo lo ka ma duin safel le aringa nin kurai no mo no sokami
0: ka ngi di na nes kasi duwe ngwa ani al dingare mi se ala jey
1: baran jono den safli jari
0: na ile duwa isa inan kwa ye ne kasi borra dem bi algis induo kasi medili lopul ngiti na ine nama kale alan kwa
1: yani sur to dai ngore na men nang
0: alan sur birsing na balum si kangi al ko ile lan kirsingo kikingi main alan kirsingo war na kiningi alan ki dembele kelamina war dieleje koresi bas na kwelba indersi na kwelba kain surnale akwelba nan kwa kerngale akwelba dinna ninal war kwa utu abas elle jawla na jio bazan kwa si janyi den wayi din ton dom bam fago na ba din ton fago ningin kwa do gaisin kanyi elba
1: ngegen nan delai
0: naji la joela lang in eleke kikeng osang na ken sabang inang jamal na kirel wala je di en tigena suin na dai la yungin alla lam pago ba na ba elle tiring na nas jabila surti di bam pago nas jabila surti di bam pago
1: je di jwara pago ban dole to win deren jawi manatu
0: ine na ba aldi fir jadi ke na skasi aba dai murung ke ngutu alu basin fir ge na kasen aja ba kin ayangale ni pingye na kwa tong eritnas baim bambulu abas jure duon di baim ngina sing iti kay na taga mada warang aba alang au semba na ademba na jutanga tere aba buru apu ibalang kamala kwa mburu fako na magal ala walang si beto aba roa amiba
1: yani hata gine mine na rodo bobiti
0: aldui kwa fatalam burungale kwa lulalam burungale hila abanyanga ye kinal bial adem bodo simbalum hila abanyanga alan tulle keal na alan tulle on
1: yadi dini legal na tulle kam biza tulle
0: ila burung kwa alan tulle keal na tulle on na ke mine ado duo asam bawa ke banal kania dok itning kania ina deng agalta vinte men ge altarif ya asan yesi sai na ikin asi dok ini ine ye
1: nan si inje email hatta din ye tariya fi abudu aran bakania
0: na wadin ke na aslan tariya kawe bana kai na wen kama kin sina esa lumbi ululu nga fiya bat lumbi inda lalla zalimi ake ba lumbi esa ululu le fiya na kiyen kam uwa basi jiri ya jiru kongo ba din pursa inse ake den ya na tariya marang ine king kwa iya na ba na king alakin otanga bulel na gitsa nga dorol bao alangi nkwe si kila kwa mburu nga le ademba kila kwa mburu nga siye ati kongo na inkwa kange ala yeng inan tulege nang kwa adilage nang si jirmo kaini nang si joingi sasunga kaini manga ye nan deng ulum inang kiruwe na mandiko ina ulmel kien kinga ana to koro fegele imadil tulle
1: woriga koro illa min pe ken woriga koro fegele
0: imadil tulle nas koro dak

0: Lompien kweng daring. Luka aule, versa atok, namanin weng aulejo. In jumong, idenin jumong. Ilatineng, tasale, abu namas, kwa nyet tinsi, awamira ini, anankien, diregasi, ankien diringale, kaungyal. Nama, kikien wongang, kwa nakutibangkawe. Mary, nama, na Joseph, alamba dem beslam le, kiel. Alba yeng kogul, yeng wala lota dok, as, kainiba. Alan kungul. Nama bayman tugu kungul. Ite karabang turge. Nama yeina nemeri ela.
1: Lampin kwese inkeringi jesus. Ki ilalo namas bayman wongasongase longala. Ila kayinginas inkien alien kayinginas kien uringa reita kaitelingi. Melek namas inkwa kabinga sekis bele tule dig ela. Ala kwa nyeting oto. Algis binga se Dion jopo dungo keringi.
0: Ye lompin kwey, na ye abu apay, ide nama melekaso nga jawil longale, nasko na piye na lompi si donga inyal. Uyo nga namas surunga si in angal, kao na dem baslam le ko na kagil kaenga. Alba ye lompin kwey si kagile, ye namas duo bi duo si angil. Eri adi yen kagile na kel kamye. Duo bi duo na kel amye, nas sa sunga pirje enga.

0: Wara kuwa kise dain si sawa kel kami na mado kwe na alam ko na kain aldinga tulle ngali kari ki good fali isa jago good fali isa kise wara kuwa kien kilo sika keli na kien kilo nkama ge asa indi aldi si kel kamwa wala gal ki mbereng asi na nama kwe lalang bamdig leko al imbereng alang dim bagi kwa kerengale jago na gis jawar to kin kise sunga gole lan sikel kam jago
1: tulle tulle ore kwa sikel kinga na in asa kaina kariba wala lalan doing jalvak dalam sidonga ni sunga idin na miringela sunga starasfia kelma si moja bat sunga unai lompi rumi ini na sunga sija kinining na sore kwa kiel kame. Na ine na mokwe loto alanga ni kirisingwa ye. Dimbagi na jirmo adigiz du erijitifia asan keng utonga jaso ila si ay sing tabunjare alangki kwa kirngang si salam surbay. Na mokwe lalang ila yin kirisingwa. Kangi na ila daruri na tagatini alang utonga kila lang kaingi idin na taudit ina do iba asang koro ela ro ba duo bousa
0: gise
1: na ki area sa urikang nama dergis donga sungai nga na salamasi kano sa sunga na undula ba marang kikin asa kain kilma ale kain aisin tebung kausinga naski eleng kwa angkai naki ele kering kwa namang kikila kwa alki tundu angkai ni debbe inan taka eni ai ki oto ati ele kang nas duo kai na aba keba imbele ngalam ba koronga ngorofi kwa nyet ai kawe ba kwa yiri kawe dengiri
0: na denda kia kanya ba kawe induo denda kia la
1: mara abas duo tulle bay na ba min o ngoba school da rengel kwa abas ko jo jake imba en kama luwa ni siberi
0: ne school da
1: aluwa ni siberi idin na serin ke ne stas lekeri na kina ma ngwel ina uwa ni alkwa in sekele ino asa kwa stas lekeri tiki tulling ila lan tulling si lompi kwa sunga ankel ma leja marang dio kan si community ila tulinsi ki ko lo to alan de ngi kirsin waye dio azanga jumniti ba alan jarang na jawar naski ko ang rumi bay namo ko alan de ngi kirsin o ki sunga namas gal tabun ko singa
0: jago
1: ine kidik namakai der na keng gamayanga na ke mandanya ala tajira kerea dering sana ba inkingi ji aba abas ajan ko e kame aba duo jang ala dering injirsi
0: ya ne bas o na mai utu sina ma arkingi der
1: sudia bas kauritia ina tori gala gelle aka nga dio na mai elnes na zingwa deri ne su kiz lulla bia ye gorenga kwel ba ye kwela lang kwa kiru nama kila langel Aba lubuna kwa I think duo alan sita nasbara si jinga keba nama ki sorel ne ila duo si nugu sukfia inama njwa al jiba donga ina irtingo la nama ila duo si jingi kalas nama ber ne hilla na berga
0: jabi nasba egen ne score ni gelka ngaldi
1: dai mburu kikin ayanga nama ila yanga ye na der ba der ki bara na kwa ala kirsinga ba der na duo ala ila dering rising ajang ko e baye na kwa kita za kelka me baye si marang inderiye algi spegel lompi inzia kwel bayna ne kurogi inie kia sa aba jongona jigila orre kwa baru nyettin na taga duo insi inan kwa ba sialay ba atiki kilo fulang ki solong elle la kan daim baru walgal baru wa kerngale tulendi bako kia Inaka membal bi bang na ikinga si boy. Kijin ni ma. Kijin ni ma to kala komba. kin kuro aza yi nga sita ka kila uto nga samen kama kia kambasa kang lompi na yini na kina ma yungkwel oto ila uungin sunga ay ning kirsingo inu kin kuro aza kikang al kwa dayiri ujitikawe nas kaso
0: yani duwa nas ujitikawe na njangiti na kia loto bono numbam nasi belel na uto akulba
1: Ini na ila kilma mpuying alang karuk doing ki pabo ila si ki askai matak.
0: Lakin marang ina kan ki gabala ina do gimo ti ke jinas di kilma tinel na duo ila di nga halay ba. Aba ye enes ko jo chfi aba jang ti na ki loto bo na nulo to bam na si belel. Marang aba di mbara ina ji na zizi ko jo chfi ana jan na ki loto bo. Jita ga ye si joto ye nga san di kilma jowli ina waringi. Ka ngungi in gule na ki koto ye ngani aba masalan duo di gi. Ina sam mitil hasi jijaldo yani madinin kin go kilo fukanga ge wala taringa kidia ki diembele kami abaye ines ujitivya wala iduen kan yani jal wor do njang ile duo mun kin ki sele manan bawang ni ki tulleben surnga maranga bu bisur bang kwadia mun kin ayanga skuni
1: le jal sura kaungiti
0: aba sura kaungiti aba hatta sin dig en na bamba na ko alangin dongani mungkin dora na sun butrinti surwa si marang albi masalan ko adio to ninkay ne kila dora inda lan kania na lomvi ine galim beren ara jundi bero galan dule voy ine ni jial si ayenga jungi ne gidi mbara sur bay di dina sur butrinti na donga banni ba hatta ati duorik e ile tila ati duorik lomvi le fi den ko je ayni lo idi negal ki ngasi ne gal gisin ko lazim di mbara sir kituli inda lan bang
1: Sí.
0: Ina al yero gikinga sigi tulimfia na iko.
1: Sí. Na ila nama inlong sega lombi ina injil matale imbeleng. Abas ki duo korbe nga. Aba ki lule ala yundi balan dule kuro na sule na bema. Na aba ki to ala yundi balan dule foi na sule na bema. Kangi idi na ko el basang ila kilma mpuying.
0: Puying. Songa ong.
1: Kilma songa ong. Na dar ko yo ya paying. Ine nama kange ala orre kwa abas dembara arivia ki kilmas bo marang abas duo ke arivia warsi yundi nama ki dikai ki namankaying abas sol ela main bang yesi jani na fisingami na ni birisin tiado bang yesi jani asang ungo
0: nama
1: yeje nama yesi adde njana je saring ya nama gal jaina kini ndo ngi ngota teste ja ore duon de mbarale kilma idin puya indel idin naye seatiel bal indele de mbarale in wakem piye algi kwel sa sonwa ninal kay si wel nial bagiaw kidik nama in lo inu induye nakadeng kile wela san soga in undini na nina dalang de maman ko ay viana kazi keringala ye del in a living ba paket du imbara in ore du ngai san kasi
0: ye le ti yani ina lang as asti meling balan de mbara li ileri
1: de mbara le lang ileri jegil asti meling
0: ba go garib le mungkin asin ade de yani du alfal du ngi mungkin ayi mungkin nagin jisigis ko jojama
1: na de mbara galalang we nganas ye ani ke abes duo rivia na ski gabala kwa ye na ndonga iri jege alang te bujursu
0: alang jaldo
1: ki gabala ila bay bay kilma lulla fi na de ore duo de mbara gal asan bara ski gabala kwa
0: ala we gal ski gabala kwa ye ga nam sweeti
1: namas na asweeti ba ye in belang ye kuro de ngo esin nyala rengel ba in sie nena la jiwa sanga je ba na nama in kama jamin al gari mi na kwasi jurup jingiti na dine na maturu ina ki belekele kini ninsi abade ngin kirsing sunga ji eri alja ngin na ji ndala kasi tas janga ba alka fimena na ba ko wana kirsing wana isin jua kange ala indala ja kamu ngin nasing gaire ne ngin nasing gaire ne dingiri Nama ki oto sunga kwasi sunga tawakaldi na usengi kau alang beleke da intasle alang jirmo ke
0: alang kulin ke alang kilma fa alang
1: eh
0: dog yani asan surunga si yani ka kaminga asan surnga ji ketia ke biti
1: asan ketia go biti bana gusma jel na jabe ngala makaro doin ke pabu na kingi king
0: na na ma ai duwa bara le jani yani ka ela bay ngalu ze ne ji wore duwa mal si ina je mere ba din yani duwa di le za tan ngene zizi ko je fiya fa kana mai ngalu ama ele duas arriba aliye en zizi ko je fiya lan ye wi ngene zizi ki gabala kwa ji za da ese zizi ko je ka we aba ilon ne zilon fin tengen asi tulle jelni matini duore ke erdi ke nakain kilmaale ke kakiwor ko aniska in email asunga tarai kilmaan di sabba nakain siba ngalunga jurni won sabbai jini ki dai worre le ngasa kala ani matini ingu iti yalan duo jones barasi ki gabala jo ani matini ingu sunga ka kire worre alon duo jenes kwa kwadiga ka ingiyen borumare waliki worre ngale na ya adigis duo eri fiala tulle ne siki gabala jami adigis giti fiala tulle ne ki gabala ila na mai nduti zenni ki bullying ndora
1: ki bullying ndora
0: ki dai bullying yare na mas ingang alan ji jones duo si la la la ka ila kalila ya ka kalo ala mban wona duo siki ki gabala
1: ina lombin ke ndomore ale dombere ta queen lemang na wo musande mberun ko an aldinga Yusuf ki isu dembara
0: uja
1: jaronga sogatara namas digbara si ken ay kirabo tu linke na ba inni duot si ala bikiri ine nama isu bikiri yabo nama el na tirijin ni fiana ma nama demba si kirinja rana dem barandeng den tulimboa dem baraka boa ine nama spet korking ye yagub nama sekia na dem mamalenya baranin dem bara
0: yesi isko jidama
1: koje jafia nama ongana jegira illa nas ayanga nini ongana baga inkwa tule alai basan kiduin bara inkus makang wala alang itka nama nin kial dio tokuro ka erit na dengu eil barai sin yakko jaja fiya awngining nas kiye sulenki nama galkalitiyo nama ingwa ajariya mayin namas uri nga dinga tebu nga dem fiya ki wonga na ku dinga sa dem fiya alan kilma lulla fiya alba el nas kaidiya ki dem baragala ba suri kume ki gabala nama suri kume nama kole indala tani na ko jaja suras keima ine man asan den din le aiba ino asan kwa ya tok au kwa dio tok si sur korki nam matar tok kein na saren sur si abu kong as kami aba marang aba kau nge na sur kirsingol kie kin soganya tingal adeng ka na sur si uas kami ba wala aldinga kau ba wala skelel ba ki sare ati weri kan na do kain si do wala kang indala la kundi in tinasa ko nga e na duo bara se kosmatiel ki bara le songa apa nga ki is bara le mini ya songa bulo ki la kilman puyi
0: jingwe sel
1: kaungi na loto kong na skala yi jalum se duo asa kerrek lel in si diktora kaminga songa asa ala den kilma falangi na lel si na yendel
0: asa
1: ja in les yes unwa ungi min ki duot ala kerrek ko ja ja le ke na zayi ne
0: la kang ye fi dines muin fi bara community za
1: ye le lompi don bare taurat le sunga kwasi sunga shajen fi inu duo bara si gusma ala jiba na ji abes duo arivia kila kuru azang yesi ken kila jaso ji ajamba sa jang lompi ne ini ina mangi lompi kuru ho ini ye ji din surin den tulin duo kersi kasa jundi la algis ki koyo ja sunga fi na gusma jorti
0: ma ina kise ji warim bere tulle jo ina ison den aldiki den barang den baraye ila kan no min bagi alse kianes den barasi to nyundi kadu ngalung in yal den ba in wala den barasi bagi fi alke di to kuron alan si yesi ko je fi aba marang ile tile ali atini nyelo to kainanin den barai la en bulon mungkin ile kilman tuki nasin korki marang al to kuronanya na den tin aga den ve ile duela li aga fingi dinas waiting
1: sei
0: diana makavi na mafingi dina alwinga surma idin karse maidik surma idin ne ko dio to korona se surma kinga to son kunya san kaitia a awule nando e ila u mungkin na sinya ya khalas fa iloleng alqua masalan e a dio to burti na surma butirindi ila kai din amin no duo to dog ba ma ba balang erivia yani madini ji jurona itin kililan jona jeyinga dimbara digal namagal itin dayin jene erin je lial babainga aran ay sikamu ay sikamu elendalan kai kila ilanya haddu ba una kafi na bundi kangal eriya sadem ko jej ba mungkin na ngari sungai ba matinin kinan ungi matinin bai mangungi matinin
1: dogalang dogalang din ko edwin si leddi
0: yani ko elaji jana den inan yani jirsin matinin ineni aldike na dogna yani abawan ko sur nemu girana kai dogala sur no muskor kinderinga iyan azin mu kunde ne zin sur korki
1: yasiyan sur korki
0: kalan urona na ka na aulen na elekero albaski wata romro men ka na kania ila za da zaki kwe zaki dem bar korki no sin kwa iya jar no na spilan si don holo den iya gar wata za ta bungan mu du ja na ko na ka di umi
1: nani
0: na wela lan o ila njama agala la ala ko ba lan bu ko mi
1: yana namaskar yin wannan
0: kai namaskar yin wannan kai yana ira lorin ko fa kisense ine jigil zeno kweti yas lomba
1: kweti yas lomba
0: yas lomba fa uto kai wara kwa na itai balan kwa den unzi ko je jama
1: ka re
0: wala den ki uto wala gal ridike ne yin den kumitiya fa uto den kai uto itinga ga sa so mar kinu mu futto ni ko en kai kelesi ne kes ka lombo kese ina uto kai kese na lom fido en beren kelalan si inda lan ana ka ba san ki tu linker gidi e jago
1: e ko na mai long ye kino tanga ki kas riginga kilombin den jalom den bele na ken tengenga si ai si jalom na ai bagi jaw na ai gi kurnyol kienga ko eti simang aba jamu nas julngi ti pendek ai kamintia
0: ye do sarbang
1: ye inas lombae ati alam main agil hilla duodi lake barani nungi arang
0: la kabya kabele ti pezi gi jawli
1: gi bas jawli neji ay jawal ge yellow neji zata ay gi kurnyol lombin ken tengenga werik terere ge sasonga duo si wada runye ba aba duo utonga wada fi awol ariya san jwa basin jwa bara allombi le jawon lombin dora jawon idina lombin dora duo si eri wada asfulniti ba na lombin lombin ken dual lombin ken uto abagi fi lot na nya inas ke bay nu kal already wanga abo foran diwang alam betul leu lolo abo uto atul aja wada tul aja mba Yusuf Yusuf si ke mbar nga ake bana ro ke bi namagal dikidik do en kama abak anan kwa gena kal de alba unai kwa sunga kal dia du di kalam bake e de mbar ding na kwa al karang nas marang kila mandanya sikuru ful ko anke mananya si nama kabenas kenge Yusuf iding ne yesi tulle kurnyol illa kila ko ande mburu al nyangana kenga la todo wa kayimba utonga ba tulle ngale tulle nga fiengi
0: iding
1: na embeleng al lombi imbeleng atigi duo low ai low ba algi yellow utonga se alan kila si tulle nga nama tulia fi nama nyanga na borung den tabung den
0: ku ni min jamin den tabu gay
1: nyatin ke mbar nga lia ala kele den tulia kai ke mbar nga si ai si kwa aluar e duo ho kya nana imborule ala ela ni nyanga ki den tulingi la ni nyanga namang abakuri apa pago atis ken dale masi inkwa e abas donga pet viana singqual anes nui rembia kem bar nga singor ngor ngor nyembang kamwa marang ye el na kem bar nga i wozel kem bar nga lokeli kawe namas mang ye tu ngana simbeleng lokeli ala boba bi aisa ujiti are nga ba maral kila ujiti
0: lompi
1: al utu lefia kwa nyeti si kasi delinga iba kwa nyeti si na namad yusibinde njurnyo na den seje ilompile ila ina jundina
0: ne si jundina ina
1: eh na kwa marad mungkin nan dua yang kwa elum bial ke zata na deng bir singa ati ke kin utong ani na kin kangin delinga la lumpina si yang kwa e intule ya indig giti ajaba na jijiti kwa si jaw ye jia lo to jiti si jaw adis kase o to jiti ya ila jiti si ati doing kwa jegela nas iwi na sare fingines jisi fia kasigela o kasigela kalta nyerengel wala lombisi wala dinzuri si na jijang na na tulle ke a din te bungala njana jijare ngene jiti kwa si jana si kwa si jiti si jul nge alan kawa el kisinin kisinin lo mengale ya
0: kise imbere so ngata rai na kwel do garan kwa kangi anas in usi inan kawe ji mana to gidi imbere no jo ange sin jo mai di garan lomfile kaungi
1: lomfile nin kaungi
0: na alang e lomfisi e kingo hata ka bay ngalundo hata di lomfisi gel ni ba wore do lomfisi ine mai di alang ajal bane si koronga
1: se
0: zenina din jalon wala gal kingu to din e jayngi ngal kayin ajlom balan kilom fin den e rigirgel wala gal alom visi lomen yo kangi ne kay nangami idin na lomfi domo ajundi
1: se
0: na domo ngal jundi jetal ay duwa jan ne kingol banin jwa lomfi al domo ajundi ne ken domo ngal dombore nina nina nige mara ngaba kel ne jiwol kel dombora ne kel al kin tori jawli na nas gujja gal basin ngi wa kasa awli batay ne ji al sin jumon yese
1: yang kwa ngam ngalan alan duwiting aldija ala din darake.